Ekule la karale ere wani gbogbo awon eyan tin be lona ile ise MTN Nigeria woni akiyin kakiyin woni be ba njade lo laaro yi yo juyin se be ba se npada bo sinu ile eni bekunde Abdul Razak Abdul Gani Mr. GRA lo ko mi ejagbe woni ko mu kan ala kan afojusun kan ikin ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki se won lukun alakitiyan to le se tin to lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba ni o ki se ope gbogbo e loju aye ki omo ole nikan la yo gba bi igbe aye to ni tubo limit 100 mtn lana o la bere si so nipa pe bo ba lagbara bo ba ni itoju tawon elomi lo mo wa ka ejika soke mo wa se tanku tanku adada nikan lo ba lagbara ti ki ye lori sa ajewo ni oye oba obo ku oni pongo oba ya eh woni baba kan ku oba kan ki je won tin yo awon oba mi o Eyi baba wa nle ko tu ojire gbogbo nti won fi mo yo ori ade oro leke ku oni ku ola ko le sele si ni a fi fi la perin a nso ni pa ilu dari agba nibi ti erin tin da won la mu le kabiyesi oni dari agba ti ilu dari agba ti pe gbogbo awon odejo kuda oni eni ba le ba won pa erin yi o ti ni nta won o fun bi owo oni nta won o fun bi ile kuda bo ba fi omo ge ro gbodo iye to ba fe nla won fun laarin ilu Hey, gbogbo won ni won gbiyanju o. Otu ba nte lo jasi. Lani kan ba gun won ni kese pe ode kan nbe. Ode akamata ti emi. Omo olopa oje, o wa ba kabiyesi, oni dari agba ti lu dari agba. Afiyesi o, afiyesi o. Oni seyin lo ngbo o. Lo ni ko wa je yin, ni won ko ni won ro ni won so fun. Oni ko bo fokan bale. Afi bi afa soro ojoku to lo le nse ri un lawon ara ilu ba tun bere si kigbe ni ita erin wo lu o ara ko yi bo sita akamo tati emi oba ara ilu gbogbo won ni won kawo le ya pelu ijaya lo lo pe ara ko yi ibon ti o fi pe erin da ida ti o fi pe erin da ko ni da ko le ban be erin se nbo ni akamo tati emi se fi la lori fila re officer to officer to officer to o le fila e wow fila ba erin erin wo ajanaku su bi oke igbeta olobe mobe aladamada won bu erin erin yi abubu tale ni won wa gbe erin fun akamo tati emi emi lo laarin igboro pe oni o oni o kodo ko ni ilu re o wa n gbe lodo won beni kan ni ba wa se nkan kan ko mo se mo ni waju akamo tati emi o so fun won pe ejo ri yo pe o fi la me pe ri o aba ajo pa do ri yo o ba ri pa won eyan ba n fomo won segbe e mo do waju akamo tati emi o ko sẹni to fẹ ba se mo latari pe lu agbara re to ni nilokulo afifi la porun ijo kan ni yu ni yi mo ti won o ba ti te jeje rora se o gbogbo eyan to n be ni ipo rora se afifi la porun ijo kan ni yi mo o eje age won ko mu kan ala kan afojusun kan ikin ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki se won lukun alakitiyan to le se tin to lo je enikan soso bi egberun eyan woni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e loju aye ki omo ole nikan la yo gba bi igbe aye to ni tubo limit 100 mtn ile se mtn nigeria Olo soribo wete yi oro agba. Abdul Razak Abdul Gani, Mr. GRA. Olo kwa mi, ileje MTN Nigeria. Loke loke nla abo shupa, owo omade owo agba kaki ito, loke le mwa no, epu.

0: Ayé tí ẹ̀ wọ̀n. Ó ní lọ o ma be lo ran padi ko mo lo ba ku aye ti e nikan saye wa ni o di majemu o ni lo bo
1: amen
0: so pe mo bo loko gbese
1: loko
0: ba fa we gbese mi ya
1: a fa we gbese mi ya
0: o so be bi omo wo
1: a fa we gbese mi ya
0: agbara olohun gbese asan san tan iran to san san san ti otan anu ayo
1: amen
0: be lo luwa wi
1: amen
0: be ni woli so
1: amen
0: o gbagbe pe oni ni communion service mo de gbagbe pe awon worry of righteousness and 2 hours won bere loni bakan na oni gbogbo awon po ta ma fun nkan ni gbogbo Saturday oni mo ma register awon gbogbo ba wa ma bo loni oru nla ni routine gbogbo fi pa mi de ba wa di aro nla ni ma se deliverance elekeji fun awon bi amo ti won fo mo dalam fun awon to size fun awon to je gbese fun awon ti aye ni ko si ona abayo fun mo gbagbo ni aro nla ni aro la go mejo aro se ago kan osan wa se canceling gbo wojo di fe mi ti pe ma bo ni mexican mexican ni o mo bo mexican to ba fe wo moto ko lo lo si mo we bafo wa so ni bi magboro bus stop yen ni glory of your long o wa lo lo si mexican olorun anu baba mi ewe gbe si omo re mo faya
1: amen
0: aso to mudani ti se ankaship yo ya ku daso agba
1: amen
0: e to wa nle agodo yi oluwa ko mi si
1: amen
0: gbo orilede to ba wo lo iyanu osele
1: amen
0: gbo nu ebi to ba wo lo iyanu osele
1: amen
0: a o si yin olo
1: amen
0: o ti ri be
1: amen
0: ko yi pada
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
2: eto ere owuro lesese gbo ton yen baba wa adeniyi olowopo oku ni won fi onje mi bo wa lori eto e pe ero ibanisoro yi 0201 889 9999 ki olohun ki o bu ko fun yin jesu loluwa

0: iṣu alaṣe pe odun 2026 alawo adupe o amọ lore te je ka rojumo tini layo atalafia ba se mo pe jimo lo je jimo oloyin jimo aladun alalubarika akojo gbogbo e yo je ti wa lagbara lowo olorun ba a ri ba se arona gbegba gbogbo n ta ba da wole lagbara olorun yo yori ti rere oluwa awa nbe o alafia emi gigun fi ta wa lore lodo re gbogbo n ta nfe ni rere je ko papo mero re o oluwa awa nbe alafia emi gigun fi ta wa lore lodo gbogbo n ta nfe ni rere je ko papo mero re o soro wa dayo ko to wa soju ona ya robbi oluwa ise soro wa dayo ko ona ma ja sise o ma ja siso lagbara olorun bibi yin na re bi so la ba logun koko nu iwe royin ti le se alara gba ida ni bond 92.9
1: bro mi assalamu alaikum
0: ami alaikum salam
1: aduma Eko juma gogo lo lufa eko koni le se bo de adua wogba ni agbara Olorun ba se mo je ka ni yan wo pon ba yan oba ti pon adua wa yogba oni na lejo Friday ojo eti bi sa mi se menu ba ojo kan ni logo suke je odun 2026 were were re odun ma lo sopin ni o Allah wa lodun ijaya ta ba tun ni ka ma wo calendar wa muslim ojo kesan Safar 1448 se ti afu si wogba sa igbe na wonu ara won to ba ri be wa ka kokko lo bo se ye ko lo elekeji na ona yo lo bo se ko lo serere serere serere e kadara wa sodo re olohun
0: be ni
1: musibi agbe ara wa sodo re olohun ogbo ora ogun ora ya fadua agbe kadara wa sore oba to nko kadara pota wa sire oba to nko kadara pota wa sire dakun kon ti o da
0: le wa lori
1: dakun mon ti o da le wa lori oba to nko kadara pota wa sire ope lo ye ja ma dupe o alasepo ni koko nu we royin oloja adeyemi adesanya asiri abo omo lo apo mo ni ke lai gba sile ade olu pare wa pelu asina olu modoro sira ti worin fi dodo awa ni ko le dase engineer ti ophilos battery mege battery yen pupa ni jebe bi sola battery ni o ni npa lo nje be alo yo lai gba gbe engineer wa le omegun begun ba loso asore ma kun awon mi gada ba wale baja de cso ayila olowo eko friday
0: abo olori e olori e bi
1: kuro ko gba ni nira ko lu ko ba je iwo nigeria ti fun wa pelu adi gada na gbe yo gbagbe gbele boya meto na lati wa tori gbogun like ajo se papo ka mo ni opo jeje mo ta ro itanadun ojojumo kokoro we border
0: bend the nation ni ako ojumo ni telegram o ma ni e ka ro la ro ti to ba e be ja ma ju le loloko ojo kan la ro ti ni o latari gbogbo 2020 mo wi pe awon nje mo yi pe awon to wa lati oke oya na ma so la ro ti leyin pade ti won se luwa re babola me tinubu won ni kini 2027 yo se sori pe kini eko tin foju mu mo bayi
1: lori idabo le wa nigeria babola me tinubu won ti buwo lu ibudo ologun 12 12 division lati fi kun to po wa le tele koda awon ose ologun to won to gba sise le orede nigeria 28 eyin banditi esi opo femi sofo jesu mo ni e mo rogo le nigeria
0: won ti rogo eyin egbe alatako to ku e lo fi etesile lo lapa lapa se n to ye ke bo ni n to ye koko loyu ko bo ko ma bo to ye ma so gboran ta le gba ni lati je ki gbo ikan ko dun daada sugbon isa are bola me tun ta lo so e gbo laaro ti ni
1: won ti kan sara se aga eto radio le wa nigeria sisan lo n de ko lara o lori awon ajini meto toto lori sele to po sele ni yin agbegbe orire ni ipin le tana je bi lana ode won ne won gba won kan do ye ki won yeji fun won ni osubo lo se won gbere o
0: nje mo yi pe asiri ti to wa ti je ologun kan to je pe asi awon aso awon ologun uniform won ton ta won lo fa awon afemi sofo te ma ro pe awon soja ni won
1: ba kan na egbe ose ADC won tun ta ko to ro si ijoba apapo lori letter ti arirede america tan ko ni ko pe yi egbe ose ADC le ose APC pe awon fe yin jale ni dibo gugu 2027
0: e we le gbogbo mo nigeria se ri na mona mona to se se gege yo ma da latari pe kini ijoba apapo papajura re wa ma ti sele lori awon ti won se danileko bi egberun marun ototo lati ko won ni ode ma gba mu ita ta n ton sile to ma fi duro gangan
1: lori olopo ipinle le wa nigeria awon soju odurun le mokanla 300 na wa leyin ti won buwolu amedogun ni rara o won ye se gbe tori e o
0: latari ibo 2027 jeje mo pe awon alati e to se to chat leyin fun alagba yesin wike inu egbe oselu pdp won ro teni awon ma ti kuro ni egbe na o lo sinu egbe oselu apc

0: minister fun egbe osele apc lati rowo ponla ni ipinle nasarawa
1: e ba aja rede wa nigeria oloya imusegun obasanjo won ta ko to server lori ibo gbogbo 2003 eplon town tabon tanere kini won so birun ba ora je gbo
0: ti bo ba lodun 2027 e dakun gbogbo eyin omo gonfe gbo ayin te nti won leyin ma je kan ti yin bo si ku lowo tori pe kini awomo ti won won wa nilu oyinbo sugbon omo lomo nono lo si ogun ma pada de o awon kan na ma ti ro won pe ibo to ma wa 2027 e je awon to nse omo gonfe e je ma je kan ton yin o
1: omo oluyole afẹ johnson yin o e ma so pe ala seju atunde governor ipinle o se yin makide o so nkan kan laaro yi Oni ogbo nta ni egbo APC kan se kilo fun wi pe eh mama di lati gogo ti aso agbara me ti no dinu n ba ra je gbo
0: ibo to ma waye ni ipinle osun en to fe di ko si po gomina nu egbo osun APC a nbo na npe won o nje mo pe yen alagba bola oye ba ti ogun mo si a nbo ni ipinle osun fe du ko ma so laaro teni nigba to je commissioner fun eto suna labe alagba rofun adegbesola ni igba se ri ogun half salary eh sala owo osu abo abo emi ni mo ti ba wa wole gege bi gomina nko nse bebe o
1: nsi won ni oje to pora to se tori ile kan tori omiran na lori sele to je po sele pa ni ije to ke won ti bere to to lori re kiru e ma to sele mo ni ile wa ni
0: enu akodi tin fore laaro te ni won ni o nbo nbo awon la de de wa kunrun po se se ka won kan kan gbebo gbeyin bobo jo la pesu lo akodi ma rowo ponla ninu ibo to ma wa ni ipele osu
1: ko se ni ka do feran ti ni mi mo bo se gbigbona bo si se tutu suwa ni ka ma samulo coffee lojojumo ta ba samulo re awon la ri be a je ke gbo biro iba wo ra o
0: awon are wa ma paro laaro teni won ni gbogbo egbe oselu to ko to nsata paro abola meku wallahi efe eyin jile gba patapata ni se tori pe kini gbogbo awon are wa won sati leyin fun are lati wole lekan
1: e ba se paka ni kan ru awon bandit to gbera ni ipile sanfano ode le se agorapa fi di re mule pe yan meedogun lo won tun dagbere pa se bandit ti je lokan
0: ta ba nsoro ibo ni pe 2027 si gomina ni ipile ebo yi wa lai tori pe won lo wa ni pe gomina won ni ipile na ni egbe osulu pdp yin o so yi pe anfani tun ma ko tun wa tori pe kini gbogbo n to se ni ipile na pabo lo ja si o awon wo lo so gbo labare
1: alakoso fo lu le abuja to tun jo gbo danu egbe selu pdp lori secretariat ile egbe pdp ni ipin yo won ni o ma to gba pada lowo wo
0: gbogbo agbon te lo la mo akandi gbon na se be ni ta gbo ni gbogbo ona yi ni kete ti egbe n fi wole ni ipele anambra gbogbo e la mo sugbon lote yi seven ogbon yin o le sise egbe osele apc lo so o
1: awon osise to fe lenu se ijoba la gba pe le se adanu na je je mo pe won na fi ku gba owo won sugbon opsl won se kilo kilo ka babi a je gbo yen na o
0: ta ba le gbianju gbogbo omo nigeria ta di gbangba so mejeje ko wole 2027 lohun a ma je igbadun ijoba ti wan ti wa ti o kale koko nitori pe kini won ka ju e o
1: so tenu dss ni lodo ta won bo ti je pe won gbere ki won ju awon to pe ti egbe pa won meta tan na je bi lanu ode won ni tun ti to o ye ko to ju be lo bi run ba ra je gbo yen na la ro
0: nje mo pe lawon awon akan se se kan ti are se pelu atileyin gomina pe di o ma so eso nipa di eyi awa ti se to ododo ti gomina okogi ati are babola me tinu gbogbo ton ba se bayi lati yanju abo 2027 a satileyin fun oni awon to wa ni ipinle okogi na so
1: iberu bojo bajo fcc won na gborun loju ba kede ti lo fa ajeke egbo yin la ro yi
0: nje mo yi pe fubara ma so laaro teni oni eyin to e wa ni ilu patapata ni ipinle rivers ati awon pe asatileyin seri to je mo igbimo lori awon ose ati oro ni pe nena eje agbiyanju lati satileyin fun won o
1: baja bare pon palolo ona de ki paso de ki pofo de ki pada ni ipinle kwara igbo o se fi lolo eso alabo iru ekun ni ipinle kwara awon lugbe ipinle kwara won kan sara si o
0: lodun 2023 ta ba kan to e pe won foruko sile fun kaadi alalope ni nje mo pe onu meji le ni 60 62 ototo no si wa ti won ti igba kaadi won
1: ija won won ko to e po perege si ni ipinle osun gomina sere to adeleke se kilo eni kan to ba pera ni oloye egbe rtw gbe to so laaro
0: eni ile igbimo asofin ile igun na so ile ma tin so laaro teni latari awon awe so royin kan to n gbe jade ti o to jade won ni eni ti owo si fun awon ba gba papa julo awon agbofo to n ti tari sita lati boju wo ona na won ni eni towo si kun lohun yo je yen ni su
1: loni ni ko ni dola oni o won da ejo na o lori pe kini ajo ndlea lori pe won ni laboratory ibi ti a ti n se methamphetamine ati oyo ni ipinle ogun to lo bi

gbogbo olugbe ipinle Eko. Ipinle wa ki se akitan. E deku dida lenu lona Abikita. Ajakale arun lo ma nfa, o ma ndi awon koto idaminu, o si ma ba yi ka je. Tori na, awon osise PSP ti lo ma fo ntelu nikan, ni ka je kon ma ko doti yin, ka si ma so wo le ki ko dede. Ojuse en kankan wa ni lati je ki ipinle Eko tubo ma wa ni mimo toni toni. Apo Eko le ko doti loma lo nilo bere fun ti e bayi bayi lori ero ayelujara www.lomasmartbeans.com o ma leyin

0: 08032-08032-06-20-32. Ọ̀ṣẹ́ ìyá ìjẹ̀bù láti lè ṣe Ola Tribal Medical Healing Home. Wo kò confirm ni.
1: Matiresi yo le wole ku le wo
2: kilo de ton tiraka tori po fe gbe matiresi koja nje o mo pe o le sunrun to dara lori matiresi to wa ninu apoti
1: duro apoti kere yi je matiresi to kun looto
2: be ni matiresi restorer ati compressor lati le se vitafoam ni
1: ha o mo nfe si o n tobi si looto o
2: looto ni itura nla ninu apoti kekere kan o rorun lati gbe o se gbe koja lenu lekun toro lai si wahala ninu
1: o si ri bi ere wi pe o duro daada looto koda o rorun daada
2: be ni pelu matiresi restorer ati compressor so orun itura pelu idera matiresi vitafoam ninu apoti itunu irorun ati niye lori gbogbo re ninu apoti kan vitafoam ona igbesi aye to dara

0: si be lo ti fe ni gboro ru olowo agoloja aluwa elasa
1: afero awon eyan wa kon jo nsori olohun kon se suru se ri jamba to sele iko se ni to
0: o ti de ogbo
1: gbogbo
0: ah eh se kira eh eh se go eh eh
1: be ti die die ni se ri jamba meji lo sele ikon sele ko do di pe ni agun kara nbi ori ka to gun kara bridge iye ni moto to je pe no ko plywood so ti yin iko tun wa sele ni bi o pick ni bi ton bi o pick yen iye loko chemical
0: wala
1: be bi se ba nso ran si awon ajo last month won ti clear ti o yi to ko chemical yen won ti clear ko loju ona but ti bi ka to gun bi kara yen gogon nbi e gan lo ti wa lo je papa papa to ko plywood yen awon moto marun no ko lura
0: won be wala
1: so ko si ona nbe yen monsin ati block ona be yen so counterflow no se ni other side
0: Larry Carrier, abi.
1: Yeah, my car on moto para be ni. All the block e la to kilong. So that while the matter about the moto call the match counter flow. Facebook go ajo emergency responder because it pata lo wa be pelu gbo awon ati majo general manager everybody.
0: So
1: wa be bijin by sorrow. So ka won wa ko jojo lo ko se suru an be won ni ko jo.
0: Ko
1: ma no gba won we ko ma tun da gbo e.
0: Kuro. Won we no ni won ma gba bayi. O ko pe contract flow ni. Last month, I'm going to go to the director. Mo fe ke gbo kini kan sa alailua eyin ni baba wa n gbogbo Eko yi ni gbogbo le Yoruba Southwest lorile ede Nigeria alailua ah Olorun lo fi sipo nla Olorun lo fi sipo akoko mo fe ke gbo baba wa Odisasa is Real Majesty oba baba Tunde Akobi Ogun bi mo kan fe ke gbo kini yo ya yin lenu die sa Odisasa kabiyesi mo kiyo oba Adeyemi Ajasa is Real Majesty awose lo ni gbogbo mo fe ke gbo kini oba ile ti lu Ayobo His Majesty Oba Rahim Adebole Afosho mo fe ke gbo kini kan ti o ya yin lenu laaro yi I should solve that abale lu la kiodo mo ki e ku pale mo odun isese odun yo I should solve that abale lu la kiodo baba tin pale mo eh iyaje egbo asise kini yo gba bi e barun lola awon to laye I should solve that abale lu la kiodo chaplapla bale ilu femi loba akilabi ekun oko iyawo e mo ki o I should solve that abale kede kale ja abale otumara mo ki o baba mo ke gbo nkan kan to se ni ipinle ko yo ya yin lenu e ma binu pe mo fe se ede kan ede awa omo ogboro fun eyin baba wa teje olori ilu pe yo so kin e ma gbo o mo kan fe ke gbo kini ni o mo fe ke gbo fun ara yin ni o aporo epa ajebu mo fe ke gbo aporo epa ajebu poro epa ajebu aporo epa jebu ko jebu mo o gbogbo e ko lo jebu o ye gbo fun ayin
2: elo e ka sa mi sa bai lo se puse e ko wo e lo wa mi wa lere ba ajere ise ni pelu ogo lo wo ara ma fi gbari zola lo so mo mu shin la gege e jo agbe e re se la ro ile mi no fe da si lori awon ti won ta ogun nu odokun bo nkan kakiri yen ko lo ma fi sure so yan ni o Abigolo ma bi sure so yan ni tori yi temi fun mi ti ri
0: je gbo
2: bi won se nse sugbon asiko yen alafia nda mi lamu bolo ma fa alafia ra wa da wa lamu
0: amen
2: yin na fa ni ati cast mo to n pewo bo se nse apuro epaje bu ton ma nkiri mo mu cupboard ati edu atomi battery
0: omi battery
2: ni won fi oru ogojo si
0: ni kotun won se
2: kotun ni won tin se drum onirin yen drum onirin drum epo onirin ni won ge si meji ton to block sile awon mo ton ma n kiri ton gbe speaker kiri yen

0: le sa bore fe da lo je ko nte si waju kan mo yanra waje te gbon pe ko ti eye ro
1: ko ye mo
0: waju lo loko n wa lo okan nda mejo ti koja se bi mo kan logo ti o ba ri meja jale kan te ba tin funju kan ago se gugbe le se gefe jo baba lago mo ka tun se ti lo mo sin party ko ri bi ati jo transport ago alalamu ni tori pe eyin bo ogo ora gugba na ro ni olalamu ko buruko baje fo si wa ko mo na wa oju le kini to ni halegbe kuku na de kule fo abi lagbo le joba oni gbogbo lu bi ta wa yo tan wu awon re wa ti go ti go oni gbogbo la wa oni gbogbo la wa wu royin wa te go oni gbogbo la wa yi abe ka bi so ba di emi lo wa segun ajasa ola si de wa o se ton gbogbo ka fa ta ba ndi o oloko mi olori adebin pa ajasa bo kian ni modern fun yin oni gbogbo oba nki o ba nki o da so mo pe adede ji pe ori ade ni wa mo ti abe o ba di mo ga no one I
1: abi ko ah we abi ko
0: ko bada gan baba wa mo ga jere lu re won wa la fun lu na won ara won na ni eh to ba dagba to tarugo na ni yo kan wa njo nda lo be na jati fun ngbero yin la ro ti toni we to fun mi ko ye mi o ade olade ogun ta jere gbe se lu APC won na foruko ban la si le o kiri o se yi ma ki to je ko di mo o ni si so fun mi o o ni won gboro dije fry ni dibo gbogbo odun 2027 olusugbo foruko bo ti dilasri enu egbe ose lo APC lo kun sa case be o la wa tese ko bodo oni nfa bi akuro kan te ko waye ni ko pe lo npe a case ni lu badan oni letter na latodo EFCC bi pe so ra won contract awon si apasiti da lati odun 2021 ti jasi ko ta wa bo lo ti sanwo contractor lo gbe se fun an fe ri gbogbo e ni office igan EFCC o la ra won ara pe ah ate se ka bodo ni nfa se se ko ro mo to lo se de oju we ki Nigeria se ma kide n pasa mo oro yi e ri kala oro yi
2: 2.9

0: Kibo 3-in-1. O mini kalo ku kofi ku.
1: Kibo. Gary Mix.
2: Eje ke tesiwaju ceremony igboya aya ofumi eruko ni baogun ko mu eje ajati ta lo bere si lere kakaka eni tonton ti sese towo e bowe adeun pelu baka Karim Adeyemi eni seri itowo bowe adeun pelu baka yi oni iwaju to towo towo bowe adeun pelu won o lo di 2020-2031 ke adeun ko to tori beko oni sugbon seri awon to towo adeun bo to towo adeun bo iwe oni won mo nti won se o olohun o si jewo pe omo okolun olohun lo fi ran ki se ohun hen kadara ahun ni ohun o si fi gbogbo okan ati gbogbo ara ohun fi gba bolu Karim Adeyemi lo bere si lerika nigbati baka Barcelona to fi oju re han o pe oni eni tonton ti o ma da bi odun ti o ma ro bi owe fun Barcelona lowo lo bayi to ki ni obi oge te ba fe ka ka gbadun re te ma e ka ke ma fi tu ke ma fi ti ke ma fi yoge the New Telegraph to wa ni waju alabi papa ni mo papa pa ni mo tire ayinde adeniyi oluwo basegun apakun leyin okun lohun olohun dupe on tope da lori kini oni bi won se akoso ere daraya papa julo Nigeria Professional Football League oni sugbon e ma je ko ogun alaru won gbe o e wo ti Super Falcons ti a dabi edun ti a ro bi owo ti a buruju alatako ti a ba je oni gbogbo ajemonu won e ma fi si is coming ma e ma fi si coming ma o bakan na ni woli jeje oluwa sesan Baba Emmanuel ni ola ti pupo ni tire ni mo se nbe yen oni looto oni gbogbo bi won se nse nsin o da bi eni pe itesiwaju tin be re daraya ti abele latari opolopo awon to nse akoso won tin gba maran won tin gba eto enu ara won da Axena Ayasku wait ayo ola awesi to shudi oni te se oni seri idije ife eye agbaye le to kase le ni ojo Sunday to koja lo oni opolopo ofin ti won ti se ko ti ma awon agbabolu to lo kopa nbe lara nitori opolopo awon agbabolu yen won lu igbadi ofin na nitori akokore ti won gbe ofin tuntun ti won gbeyanju se ojo are Infantino o wa ni seri pe orilede meji din ni 48 lo kopa fun 2026 World Cup seri 2030 bayi orilede ti o le ni 64 nitori ma se nfe loju si ni opolopo atunse ati lo siwaju yo ma ba ife ye agbaye eje kin wa jabo papapa orilede Spain se ma pe 2010 ni akoko ti Spain ma koko gba ife ye agbaye igba keji re 2026 sugbon Lionel Messi ofa yami yama ofa mara kan lo so si leti olomo kekere ni o si ni ojo waju oni sugbon bo se se ni ko ma se nitori te ba gbagbe tan yami lama owo Lionel Messi lo na dagba si bale idi araba aptis belewu bilewu o soro olohun dupe ohun tope da eni binu ni happy eje kin se bi aba tin se lati je happy birthday si Mr. Segun Maxwell okan la won ti o ohun gbe ni sogunle osodi bakan na happy birthday ayeye odun kadun engineer Yomi esin lokun ogun gbe gbogbo won patapata eleyi ko ni je asima odun fun yin ajoruko bi eni yiban be ba fe ti atejise tari awusi lori ere idara ati bi abi toke okun ti fi aya agbaye to koja lo 08023537478235374 78 gbogbo e la ma kasi leti o dabo lero
3: lupo igba awon eyan ki mo bi data awon se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa checking je ti bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti so mi ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba ti mo apere ki n sare se auto update ni e ti oyun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re ti ja 3 gbogbo àwọn apps tó ti ṣí sílẹ̀ lè ní a máa refresh ní tèmi o tó fi dórí àwọn apps tí ó lò gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé mo gbọ́dọ̀ mọ gbogbo bó nǹkan ṣe ń lọ lórí ayélujára tí olówó mi bá ti jí ẹgbọ́n tó máa ń wí
4: ye mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
3: se mi o so fun e
4: jara e ma je ki fun e ma fi data re se ogle se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
3: ero ibani soro la so le mi o kokoro ti je data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
4: je igbadun data re ni wele mu limit 100 mtn
5: because

0: efetisi ikede pataki yi eni lati so fun wa wi pe egbe akeko jade ilewe Anwaru Islam College Agege 81/86 set yo se asikagba aye ti won jade o student 40th anniversary ti o ti bere lati 23rd July 2026 Saturday 25th July ni asikagba gbogbo eto e lati ago meji lo san ni Jubrimatis Hall Anwaru Islam College Oniwaya Road Agege alaga ojo na ni Dr. Abdul Fatai Agbola Afolabi PhD Olugbalejo Abiodun Akindele awon fi asiko yoro gbogbo omo ebe atawon ti won fi iwe pe ki won ma salai wa o olukede Akosan 86 set ma salai wa ma so ko o si ilewe Anwaru Islam College Agege fun asikagba ayeye 40th anniversary won to nlo lowo lowo masala
1: ama pa sele ni ni ti le se to ni o ko ni bi ka ko ni se aja tun mura pelu ro alifras aja nura services limited se be kale september special umura jo fun wa lafa ni lati de pa ife akase umura lapa ko december no deyin lo fun gbo awon to de pe a lamba ni ati lo adi 2026 lati lo gani le oluwa oporopo awon anfani le je te baba le shall alifras aja nura services se ni ajo september special umura ati umura december fun 2026 e ku ti ma pa awon afa to mo nipa suna lo mo ko ise ni ajo si gbo awon ayami lati lamba ni ati sisa se pe pelu wa se gba data awon je le wa to na le ma je te fi lo te fi de e ma ko lo ati balu o gbagbe lepeni popular demand september 24 na mo gbe ra tasi pa pada so le de nigeria na october 4 2026 for this september special umbra e la wata be se umbra la pa for december ka mo gbe ra ni december 28 2026 tasi na pada so le de nigeria ni january 2027 age si la tma san wo september special umbra kale tabi umbra december for 2026 e sa ti me ka so le shell if that's to one number 22 koruduro pa de bus stop ile eko e pe 08-3410-5710 tabi 08-2471-7601 ali kudas aja umbra services limited awon iwan
2: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ati te itabo sori eto yin eto wa Alif Ridaus
3: Quarter Hour.
2: Eti ile ise Alif Ridaus Aja and Umra Services na se onigbowo re. Gege bi ise mi, Imam Momin ti to wa ni yara agbohun saife pelu mi, Abdul Momin. On Latunji Gbadan FM ni oruko temi. Imam Momin e ba n salama si gbogbo omo Nigeria.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا تنبت فلن
2: الحمد لله
4: هو متكت
2: الحمد لله
4: كلك بجون طلن باشي فوا كبكات الكاكا في كبكة
2: الحمد لله
4: بجون تشوكي وامن أولن بوافينينا
2: آمين آمين
4: على تاتي هوا لجونا Ndi a shen kami, kote di pa jade kule la yi.
2: Amin ya Allah.
4: Atora leku yi kati ge fun a shagi wa abaru wa wa libi wa Muhammad.
2: Sallallahu alihi wa sallam.
4: Ito olam, Allah olam mwere a jay yi gati yi kuma ba shagi wa ba libi wa Muhammad.
2: Sallallahu alihi wa sallam.
4: Ki libi wa mwere fo wa. Ata yike ane yi kati bo wa ni ojo mwere jo mwere jo.
2: Lori
4: ito wa. Ndi a kini sunu wa nga da siso.
2: Alkudaw.
4: Ndi a da jinda.
2: Amin.
4: Wala ti to yo jishin wa muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
4: wala ta yan kale ma fun mura ni abi haji al batun bo yini wala ni shiru wa ati dani ni si ojo ole ani se ti o fi wa se ni se ole ni sai se fun eni ko kan wa
2: amen ya allah
4: ta to to si ojo eni gbagbe e to ni o se ka so tan ko ni september ni ojo kan ni bi mo gbon eni fori ko sile ni haji 2027

0: December ni uwa Ramadhani asiko ni lati na fi oruko sile ki wala mwabaku shumia wufu eniko kawa
1: amen
0: ali wege binta mbabo njejo uwa ni identity ni identity muslimi muslimi cho baje atibi uwa bache uwa ambasado fuwa lafi anibobo mkiji toba balae
1: na
0: awon awoyi awon awoyi la gbojo riara e
1: hmm
0: ni wan ba lo ni sura tul furqan quran chapter 25
1: na
0: gbojo ta ki ni te sura di lori ele ni
1: na
0: sura tul furqan an ba ye aya 63 gbojo
1: na
0: ibi ta ti wa bere leni ohun ni bi tolorun fin so pe apere te fi ma ma won muslimi daada awon eni re to se sunu to je pe iwo owo mi ya to fun wa si iwa awon ni aye o ma ni lati da ko mo islam
1: na
0: awon ni wal ladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama e ma ri awon ta nso yi gbogbo ori won mo ni amuro ni apa kan ori won mo ni ti olorun mo ni sujada fọlọrun

0: wani lenye ita kuma kidama manipe waladina yakuluna rabbana isrifu anna azaba jahannam inna azabaha kana garama ayo ni amoto shayike nite nagbole manche manjabile manipe okati wani wani bale wani lida wabi yipe wani kani wamata wani kani wamata washen kin in shi da dan kuma na fila kin shi suna na haiti na dan ni na ya ta mu ko rabba mu yawan wadawa istighfa anna azaba jahannam yawan wada showa kuro ni bi ya na jahannam amin da mun funa ra mu yau ma da ni ko ide ka mu shi mu da shola ni ba da bi ta wa ma ya condemn ni to kirita inna azaba na kana garama to mu mai ko yawan wada iya kike tan ba kan wa ti ma lo ti ti zepe te aba ti lo ni oko ni jade ko nbe
1: lo so ame
0: inna hasa at mustaqarran wa maqama ya to se bi pe ni ma joko ti ni ya ti o ni lo.

0: ori inaro anabi ni ka si ma mu omi na lori inaro ijoko ni ka ti ma jeun ijoko ni ka ti ma mu koda bo ba ti e wa n kaju to le joko mu mi wa si ora bere igba ti yan loso eh bo lo gbo se loso mu o si ora loso o mu omi ma mu mi ni duro ah ni lanfani ati le so adewo ti nbe le ni but eyin na ti ma anabi bi so fun wa be beyan ba ti se be ikoja aye ni tini re ba de iwo lo ni rinla re olodum fara ni wa o ola nabi lodo olo la hawla wala quwwata illa billah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin adupe lo awon baba wa ti won tin fun wa ni onje e fun fun wa ni onje ni owo ye biye lati bi ogboseju seyin adupe lo awon en ti e ba wa ni anfani ti e fe bere ibere lo awon baba wa lori nto so ni abi nkan ti awa tu fe mo si nipa esin ohun na ni a pe ero bani soro ti e ma pe si ti ero bani lati pe e iko bi ero radio yin tabi ki e pa radio yin ki a le jo gbora waye lori eto zakat half hour eti jo answer din Society of Nigeria ti won se agbekare ni ise bond 92.9 ta wa ni 1A adefini faji wejare ni ni keja ero bani soro te ba fi ku wa si ohun na ni 091 126 6038 091 126 6038 aba je ni awon ikede kan te fe se fun wa ti awon eto ti ani ni ijo ansarudin
0: pelu ogun olodun lojo sunday ti nbo yi o ni odidi alquran ta manke ni osusu gbagbara lowo olodun a tun se alquran na lojo na atokun atobun ni oni ya le ju gbogbo musulume pata ati won to ba nje eyan na to mo pe eyan ni o to se fe darapo ma awa ni Ansal bi akoka bra won na ma bo asalatu o bere lagbo mejo lagbara lowo olodun a pari asalatu ni ago mewa pa ma ti pari ta kete bayi a bere alquran be olodun ya ju ojo na lo a si sadua fun gbogbo awon olotu egbe wa patapata atawon ti won da si zakat afa wa yi ni ansaludin baba wa muhammad bashir alladi muhammadul awwal ti won je alaga wa patapata ni ads akoka bra oluwa mejo daru fun baba wa Abdul Hakimi to luwa loju lomo jogun fun won luwa won executive iya wa Ganiya to luwa loju lomo jogun fun won iya wa Zimbia to je back in won aja Balfi baba wa Munirudin Balogun ti won je branch secretary lomo jogun lomo da ati gbogbo awon esco wa baba Ogunledun baba Mikail lomo tayo gbogbo yin pata baba Bari Ọlọrun ni jọ daru fun yin o. Gbogbo awon ti won da seto ina latoki okun, Ọlọrun ni jọ daru fun yin. Owo ni tan lowo yin o. Agbara lowo lo. Ise nse yin Ọlọrun ma fi albarika si. Gbogbo jo mission board pata latori mi te dori gbogbo wa pata mo jọ ro ti wa na daru. Mo jo buru fun wa. La hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim.
1: Allahumma amin. So we don ni ati gbo yen. Ani ke darapo mo won ni ojo Sunday eleyi ni tun ti abala ti isokale alquran 091 126 6038 091 126 6038 awon akoba to sese ko ti beyo ko to di pe abi so pe ka ma joko ko to di pe amo mi ni aba fe jeun ni
0: eseun gege bi eko ti ati eko wa nle wi akoko ni pe teyan ba fe mu mi ti o ba fara bale ti o ma zipwe won ni akoko o le ko ba long wa long gagagan ta gbe omi bayi ta wa gbe gbogbo o le ko ba long ko da o le sakoba fun art tori art wa won lo ni bi se ma mu bo se ma pump ara e to mi ba ti debe omi to ba wa rush lo be lekan na gba o le sakuba fun art only sakuba for long. Anabi si ti sọ fun wa ko to di pe sallallahu alaihi wasallam a to tun ko kawon teleyibo to ko wa ni ilewe wa be na ni jijeun abi mi mu omi ninna ro yen na ni awon alebu ojise la muhammad sallallahu ti ejoye wa pe imo mu omi ninna ro yen gege bi en se ko wa ni school be na lo se ri imo ko ba awon cells to wa ninu ara wa ima si akoba fun ima sa fun ati pe ba se mu mi ni naro yen omi yo ma lo le le kan na gri ninu ara wa ta ba wa naro instead ti o fi ma lo si bi ara ni kokan ti o ma gba bi ti oba ye tori ara wa yi wallahi ni se lolorun se ni se bigba te yan ba kole to wa ri pipe ti plumber wa si se ninu ile se mo pe pipe to ma lo si ta oto ijo lo nu toilet oto eji yo wa sinu omi ta mu oto eji o lo kitchen oto gege be lara wa se ri gbogbo san tin be lara wa pata ibe lo mi ngba lo o si ni bi ti kaluku nlo koda ta ba mu mi eji o lo soju nbe nbe e si ri pe oju wa oke lo wa bo lo mi se wa lo oke bo lo mi se lo oke ni bi oju eyin na wo tank ta gbe soke ebi sale lati pon omi ni machine wa to ti pump omi yen lo si oke ba ba mu mi na ni na ijoko le ta mu mi ijoko le nti o lo sinu oju tori san kan be to lo sinu oju wa o na ni di omi a si mu mi ni joko yo lo si ya ta ba mu na ro yo sakuba
1: e se won
0: yo sakuba be na le ti wa be ni gbogbo orikerike ara wa olorun ti o ti plant everything sibe
1: Jazakum la khaira sa. So ani bi jibai lo rere to zakata fa wa ti ifun ti akoko ya dupe lo baba wa imam Zinul Abidin Aziz Zaka to je chief imam Ansar Din Society of Nigeria ka ti akoka ni pile Eko nbi. Jazakum la khaira Olorun je ka ri yin pe baba. So o te beje ni ke tu pade won lori akotun eto yi titi igba ni ta tu ma pade bi ki ze ko Ibrahim no ruko temi tu ma ko ke. Assalamu alaikum.

Kenya tele ni royin ti fidi e mule wipe won ti dalebi wipe o se ku pa akeko ile eko giga kan ti o je eni odun 24 ogbo awon eyan won lekun rere adura mami balogun loko mi ile gbe ma sofin nile eko ti buwolu sise amulo awon ohun ele igbalode fun imo toto abala akoko oju ona igbalode Lagos Calabar Coastal Highway ile fidi e mule pe igbesi ohun yo ropo lilo ona atijo lati ma fi se imo toto oju ona lona ati sina oro aje ati ise fun awon olugbe agbegbe na awon asofin ohun fidi e mule pe igbese na wa lara alaale ijoba lati ma samulo ilana igbalode fun imo toto ayika ati abo loju popo awon asofin ohun tun fidi e mule si waju si pe igbese na ki se lati gba ise lowo awon to nlo ilana tiwantiwa fun imo toto ayika o nitori na ki awon toro kan ki won fi okan bale abenugan ile igbimo asofin ni ipinle Eko olowo ni dasiru ajaye obasanyana na pe bi ilana igbalode ti le buwolu sese pataki to be na ni ilana ti tele se pataki oni igbaye gbadun awon osise imototo ayika o je ijoba logun be si ni imototo ayika gbogbo ni ipinle Eko o se pataki ile igbimo asofin ipinle Eko ti buwolu oruko awon meta kan ninu marun ti gomina ipinle Eko Babajide Olusola Sanwo-Olu fi sowo gege bi omo igbimo alamojuto ijoba ibile oruko awon ti ile igbimo asofin Eko buwolu ni alaga ijoba idagbasoke itire ikate tele Akin Bangola alaga ijoba idagbasoke isolo Olaleye Samsudin ati igbakeji alaga ana nijoba ibile Ikorodu Iyun Abileko Olabanji Folashade awon meji ti won ko buwolu oruko won ni Ogbeni Durosimi Yinka ati Ogbeni Seriki Ahmed nigba to jabo loruko igbimo eleni mejila to se ayewo fun awon eniyan ohun alaga igbimo na Ogbeni Majid Fatai Adebola ni gbogbo awon ti oruko won farahan ni waju igbimo ohun o ni awon se ayewo fun lokokan ejeje to si je wipe gbogbo won na ni won farahan ni waju igbimo na leyin jabo re ni won gbe abo na si waju abenugan ile iyun oloye mudashiru obasa fun ayewo ati buwolu ijoba ibile alimoso iroyin ti fidi e mule wipe o ti siso loju ose itoju awon iya awon omo atawon asese bi to fi mo awon ojewewe fun ti odun 2026 pelu bo ti se fidi erongba ati afojusun re lati le lo siwaju ba eto ilera ati igbaye gbadun awon iya awon omo wewe pelu awon oje wewe yoku lawujo nijoba ibile ohun eto on waye ni ile iwosan labode to wa ni akowojo nibi ti awon shanko nijoba leka eto ilera awon olori awon ori ade atawon orun leke to fi mo awon alajose pelu awon olugbe ijoba ibile ohun ti kun sibe lopo yanturu to si je wipe alaga ohun fidi e mule wipe eto ohun waye lona ti ri daju wipe ilera to muna doko fese mule lese kuku ninu oro re alaga ijoba ibile ohun Ogbeni Akepelu Johnson sapejuwe eto na gege bi igbese pataki ninu isakoso re lati ri daju wipe eto ilera awon olugbe ijoba ibile na gogogo si Akepelu ni ilera awon iya pelu awon omo se pataki pupo oni kawon omo yi le di igi aloye kawon na le kopa ninu idagbasoke awujo won na lo je ki eto yi waye eleyi to si se pataki pupo fun won lakoko yi akoroyin ile ise wa Abdul Fatai Abdul Gafar to wa nibi eto na jabo wipe awon anfani lopolopo ilosodo sinu eto ilera ohun bi ilani loye lori ifeto somo bibi ilera fun awon alaboyun ilani

0: nipa ilera ati awon anfani ayewo ilera mi to waye nbe eleyi ti yo mu opin de ba iku alaboyun ati awon omode awon moye ile tolu ni odan abulasule ati ejila awori labe ijoba ibile adojuota ni ipinle ogun ti ra webe si joba ipinle ohun atawon ile ise alaabo gbogbo lati jowo gba won lowo isele eleyi to nsele ni agbegbe na eleyi to nda omi alaafia ilu na ru atejade lati odo awon omo oye ile tolu ohun ni won fi npe gomina dapo abiodun commissioner ile ise olopa ni ipinle ogun pelu oga agba olopa ekun sango ati ti igbesa lati gba awon lowo awon kan ti won kora awon jo ti won si gba ile ti won si gba ile lo lopo yanturu ni odan abuja sule ati ejila awori ni joba ibile na nigba to n ba awon akoroyin soro loruko awon omo oba tolu oloye tija ni belo fi aidunnu re han si bi awon ajagun gbalẹ se n da agbegbe na laamu to si ni tawon eyan ohun ba fi le raye wole tan sa won la aibale okan gba ati isoro aisi abo n lo wole to awon yi eleyi to si fi die mule wipe eleyi ko da rara nitori popo sisin eto iselu ati ipolongo eleyi to n lo lowo lowo
1: ki asiko yi be ijoba pe ki won gba wa mo se se sale lati ko ta wa yi ti bandit n lo lotun to n lo losi to n jinigbe
0: oloye belo fi die mule si waju si pe tawon ajagun gbalẹ ohun ba fi raaye da wahala sile nilu ati awon agbegbe na yo je yi ti yo mu idukoko ti o mo dukoko mo igbaye gbadun ati igbe aye alaafia ilu na wayo won ti wa ro gbogbo awon olugbe ilu na awon ayalegbe ati awon omo ilu lati tesi waju nipa fifa aye gba alaafia ki won si wa ni ifarabale tori awon agbagba ilu sise lori oro na to si daju wipe didun bayi nlo san oso iroyin apapo lo dese ti gbo yin lati ikoni bond 92.9 fm e jadoke lohun an pada bo

Kwale Adakarambo, no gendi wana Bond FM 92.9. Gere akokowa. Tabo Friday ahiri. Abaliri abona ano. Nke onwa July na fine ni meba for 2026. Ya gazi onye mwana egente. Chetakwa na emi homo makana nke onye mere koga na rogo ya. Iji malita akokowa anye nke ta. Ndi abu isi uku ndi aiji meri isi akoko. Ndị ụlọ nzukọ Omiwu steeti Lagos anabatala iji gwọọrọ azacha okporo ụzọ ahụ si Lagos gawa Calabar ama dịka Lagos Calabar Coastal Highway. President Tinubu akwadole ime ka otu ndị agha ala anyị sakwuo mbara. Na mba Kenya achọpụtala na ikpe mara onye bụbu aka na-achị obodo n'ihi igbu otu nwa akwụkwọ mahadum dị afọ 26 dị ime. Ngwa nụrụzi akụkọ anyị ka ọha n'uju ya. Abụ m Ukasi Obi Chinwụba. Ndị ụlọ nzukọ Omiwu steeti Lagos akwadola ka

kansa cho okporo uzo na akowa ya dika uzo ogbara ohu eje meka gburugburu ebe obibi di ocha ma buru nke na echekwa ndu kosinade ha kwuru na o di mkpa ihu na ndi ahu na azachapu okporo uzo nogidere n'oru ha onu na okwuru ndi ulo nzuko ahu chief Mudashuru Obasa sire na o bi ezeku na iji igwe oru bu uzo kacha mma esi azi ihe na mba ụwa ma na ndi omeiwu ndi ahu ga-eleba anya n'ihe inapu ndi oru na-azacha ihe oru ha nwere ike ikpata na-akowa na ndi ulo nzuko ahu anaghi emegide iji igwe oru azi ihe ma kwuo kwusi ike na ọ dị mma na ọ dị mma ndi oru kwesịrị ibu ihe mbụ. Ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Lagos anabatala nhọpụta nke mmadụ atọ n'ime mmadụ ise aka na-achị steeti Lagos Maazị Babajide Sanwo-Olu họpụtara dịka ndị ga-eso na ụlọọrụ Local Government Service Committee, ụlọọrụ Local Government Service Commission. Ndị a ha nabatara bụ onye bụbu onyeisi oche Itire Ikate LCDA Hakim Bambola, onye bụbu onyeisi oche Isolo LCDA Olaleye Samsudin na osote onyeisi oche ọchịchị ime obodo Ikorodu bụ onye kasị n'ọkwa ahụ pụọ na nso a Oriak Olabanji Folashade mgbe ọ na-eche mpụtara ọrụ otu kọmitii nchere oge mmadụ 12 hụrụ maka nnyocha nke ndị a n'ihu nnọkọ ụlọ nzukọ ahụ onyeisi oche otu kọmitii ahụ Maazị Mojid Fatai Adebola sịrị na ndị niile ahụ ahọpụtara pụtara n'ihu otu kọmitii ahụ maka nnyocha. Ọ kọwakwara na otu kọmitii ahụ nyochara ndị a ahọpụtara n'ụzọ kwekọrọ n'ihu iwu na-achị ala anyị nakwa iwu ndị ọzọ dị mkpa kwuru. Ụlọọrụ Federal Road Safety Corps FRSC n'aha mkpobiri agwala ndị ụgbọala niile tụmadụ ndị nke na-anya ụgbọala truck na ndị nke na-anya ụgbọala ndị e ji achụ nta ego ka ha gbaa mbọ hụ na ụgbọala ha dị mma tupu ha emewe njem ka ọ na-agwa ha ka ha kwụsị ime njem abalị. A kpọgoro ha ịdị na-elezi anya na ka ha si akwụsị ụgbọala ha ya bụ na ka ha si agba breki ọkachasị mgbe a na-anaghị ahụcha ụzọ nke ọma n'ihi ọchịchịrị mmiri ozuzo na alụlụ ọnụ uchi ihu igwe. E nyere ndụmọdụ ndị a n'oge ndị ọrụ ụlọ ọrụ ahụ nọ n'ọrụ ịzọ ndụ n'ihe mberede okporo ụzọ e nwere n'isi ụtụtụ a na Karabridge dị na okporo ụzọ awara awara ahụ si Lagos gawa Ibadan. Ya bụ ihe mberede metụtara ụmụ nwoke asaa bụ nke tara isi otu onye merụ ahụ ebe mmadụ ise ndị ọzọ na-enweghị mmerụ ahụ ọbụla. Ọ bụrụ ugbu a ka malitere isonyere anyị akụkọ wee na-anọ na-abịara gị sonye oge ndị Igbo nke ụlọọrụ anyị bụ Bond FM 92.9 dị na nọmba 1A Adekunle Fajuyiwe GRA Ikeja Lagos ka gaa n'ihu na akụkọ nke fọdụrụ afọdụ. President Bola Tinubu akwadola ka eme ka ndị agha ala anyị bukwa ibu ruo Division 12 na-ewekwa 28,000 ndị ọzọ n'ọrụ dịka ozi si n'aka ụlọ ọrụ onyeisi ala si kwuo. Ihe omume mgbatịkwu ndị agha a bụ nke a ga-eme na agba abụọ. Agba nke mbụ gụnyere ihe Division nke ise, nke itoolu na nke iri tinyekwara ịhazigharị agalaba ndị nke dịbuadụ ka bụ nke e kwuru na ọ ga-akụrụ ọnụ n'ọnwa Septemba afọ a. Agba nke na-esochi nke gụnyere ihiwe 83 Division nakwa nhazigharị ọzọ ka a na-atụ anya na ọ ga-abịa na njedebe n'ọnwa.

0: adị chanaghị, eji m akwụkwọ akụkọ New Telegraph, The Nation nakwazị The Guardian.
1: Chika, ahụ m n'aka gị juru eju.
0: Bara abala.
1: Ọ dị mma, anyị ga-agbapụ ya ọsọ. Ka m were nke a dị n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune wee malite, ọ sị na m onye isi ala Tinubu ebinye n'aka wee kwenye ka agbasikwuo division one akwụkwọ nkewa e nwere maka ndị agha ala anyị. Ịmana ebia na mbụ enwere one division headquarter ndị nke dị na mpaghara ugwu Kaduna, Kano, Katsina, nwee nke abụọ na Oyo, Osun na ndị otu ya, nwee nke atọ bịazie na etiti division bụ nke iri na otu ya dị n'Enugu, Anambra na Abia na ndị nke anọ n'ime nke a. Nke a kepụtaziri ugbu a iji wee gbatịkwa wee bụrụ gịnị 83 division. Ọ nwekwara division ndị m akpọghọ ka ụbọchị wee na-aga aga. 83 division bụ nke echewapụtara ọkụ iji tinyekwuru gbatịkwuo na ndị nke dịbu adị. Ọ na ndị nọzi n'ime ya bụ 83 division. Ọ bụ Benin City, ya bụ Edo, Delta nakwa steeti Bayelsa. Ọ dị mma, a na-eme ọnwa, a na-emekwa ọnwa. Nke ọzọ wee na-ekwukwa na ọ nabatakwara, onyeisi ala nabatakwara ka e wee n'ọrụ ndị agha dị 20,028 iji wee kwalite, iji wee gbaa ndị ọrụ nchekwa ala anyị ume. Ị ga-agụrụ akụkọ ndị a n'ibe nke atọ n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
0: Ya bụ akụkọ bụ nke metụtara nchekwa nke ala Nigeria, bụ nke gbara obodo n'ọtụtụ akwụkwọ akụkọ ndị ebipụtara n'ala anyị taa. Ka m were akwụkwọ akụkọ New Telegraph, ha si etu a wee dee nke ha. Maka ọnọdụ nchekwa nke ala Nigeria, onyeisi ala bụ Tinubu ekwela ka a gbatịkwuo division nke ndị ọrụ agha Nigeria ruo division 12, nakwazi inwe ndị 12 nakwazi inwe ndị mmadụ ọnụọgụ ha dị 28,000 n'ọrụ agha. N'okpuru ya bụ akụkọ sị, ụlọ ikpe akapịala ya ọnụ bụ ịtụ ndị ahụ achọpụtara n'aka ha dị na ntọrị nke ụmụakwụkwọ orire nga ndụ ha niile. Ndị agha isiekwu ọnwụ maka sikwara ọnwụ wee wakpo ime ime obodo dị 11 na steeti Zamfara, gbuo mmadụ 23 ma tọrọ ndị karịrị 40 n'ọnụọgụ. Akụkọ a nakwazi akụkọ ndị ọzọ bụ nke dị n'okpuru ya, ma bụrụ nke gụnyekwaziri nkwụgbu maka ndị amagoro ikpe ọnwụ n'ihi ihe ha metara, abụghị dị ihe kwesịrị ka atụgharịa uche maka ihe ndị a. Maazị Shitu na-ekwu nke a. Ị gaa n'ibe nke abụọ, ị gụrụ nyaba akụkọ n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph, ma kụtọpụ ya n'ibe nke 13.
1: Nyaba akụkọ dịkwazị na ibe nke 8 n'akwụkwọ akụkọ Vanguard, maka m were nke a. Ọ na-ekwu maka ogbugbu a na-egbu ndị ụka Kraịst na ala anyị Naịjirịa ga-aga ịchọta ndị nkwado maọbụ ndị echiche ha na ha ga na-adakọ n'ihe gbasara ọrụ nchekwa iji wee chọpụta ebe enweghị nchekwa si wee na-eri anyị ụkwụ. Ọ bụ Ted Cruz bụ ya kwuru nke a. N'okpuru akụkọ ndị a ka ejekwara wee si na ọha obodo na-ebu agha megide ya bụ ihe na-adapụta na-adagasị otu otu ada gbasara ịkatọ ka a ghara ịdị na-echekwa ndị ekperechi Kraịst na ọtụtụ akụkọ ndị ọzọ. Otu nke a wee kwukwa na ọchịchị onyeisi ala Tinubu na-aghọrị ndị mmadụ gbasara ya bụ akwụkwọ edetara bụ nke onyeisi ala mba Amerịka detara Trump. Onye kwuru nke a, Timmy Frank, bụ ya na-ebu ebubo a. Ị jee n'ibe nke 5, ị gwara akwụkwọ ndị
0: ọchịchị etiti nakwazị m Obasanjo ha chịtara ya nọ wee kwụnye atiku maka ya bụ nzọpụ ụkwụ ọ zọpụrụ na akwụkwọ dere degara mba US ma bụrụkwazịa nke ha na-ekwu na m erubeghị isi sokwazị na ihe o mere ọ bịa n'okpuru ya bụ akụkọ sị na m idegere Trump akwụkwọ bụ nke na-emetụta nnwere onwe nke ala Nigeria onye isi ala onye chịburu ala Nigeria wee na-ekwu na agbara nnọọ ya mgba okpuru ma na-achọ ka achụtuo ya n'oge ahụ ya bụ akụkọ bụ nke gbara obodobo obodobo na akwụkwọ akụkọ The Nation ma bụrụkwazịa nke ị ga-agụtọpụ n'ibe nke abụọ ya ka ị gwọta ihe ebe asụrụ asụ debere ọdụ na ya bụ akụkọ
2: otu ADC wee na-agwa Tinubu si o akwụkwọ ahụ Trump detara agaghị anapụta gị na mmiri a ga-emeri gị nke ahụ agaghị eme ka ka a ghara imeri gị ọ bụ n'ibe nke iri na itoolu ka nke a dị n'akwụkwọ akwụkwọ Nigeria Tribune dịka ọ na-afịọkwa afịọ na ya bụ ederede leta biko kwanụ atiku na-edegara Trump na-edegara Tinubu Chika onye ka ị chọrọ idegara nke gị
0: amakwa mbiko ha na-ede nnọọ na ihe mma bụ m na m onye nwe anyị na-ahụ
2: ọkwa mgbe ihe nwe emebeghị ka otu onye gụrụ egwu si Naijiria jagajaga wesịa
0: ikwuopim mana ọ dịkwa mma Idris imechidi ọnụ mgbe ahụ maka na mgbe ahụ eziokwu eziokwu
2: ọ nwebeghị ihe merenụ mgbe ahụ kịta ọja gabara amamihe Idris ya agụ
0: amakwa m ka ọka ja gara agụ ịka akwụkwọ na
2: ịka wa ọ nwanne m kwa eziokwu nwebekwu ihe na-eme ka anyị gụkwa akwụkwọ
0: ka anyị gụkwa ya wee zere ọnụ anyị mmadụ eme bịa ọkwa mmachipụ ghị ọnụ maka ọkwa ọkwa mọya ha akwụkwọ
2: ihe nsị bụ na Idris ya agụzikwa n'egwu ọzọ
0: ịsịkwa na Idris ịsịkwa na Sonia Okosu ịsịkwa na Wichiwe Nigeria mgbe aka Nigeria ka nwechara uwe
2: ka nwechara ebe esi aga na aga ebe ka anyị si aga
0: ọbazị Wichiwe Nigeria ọ dịcha nnọọ mma ọbụ na si ọbụ na ọka dị ndụ kwụ sịkpọchite kịta jụ ọnya kedu ihe o ji wee jekwuo ya bụ okwu
2: mgbe onwebe ihe na-eme
0: ngwaka nwere nke ọsị maka ya bụ amụma a na-ama bụ m iwegọtakwu ego a na-akwụ ndị lagoro ezumike ọrụ ọzọ na nke a nwekwara ike ime ka ndị mmadụ tufuo ọrụ ha onye abụ ka a napụ ọtụtụ ndị mmadụ emekwazịa ka m azụmahịa nwee nwerọhị nke a bụ ịdọ aka na ntị ndị otu OPCN ijezie n'ibe nke asaa ịgụrụ ya ịgụrụdaruo ya na ịmarazi ebe akwụ akwụ ma ị ga-azụ ha biko ha dị si ike maọbụ ha sepụkwu aka ha na
2: ya nke ọbụla ya eme ha na azụmahịa ịkpọ ụkwụ na mba maọbụ agụụ ebidokwa ebe ọ kwụsịrị
0: enwere ihe enwere dị ife na-eme ọ bụrụ ndị kwuru okwu si na enwere ife na-eme o nwere ife na-eme ọ n'ibe nke asaa ka akwụkwọ akụkọ dịka ndị
2: ọnụghị a ka eji akpọpụta na o nwere ife na-eme maka na agụụ dịkwa n'obodo
0: a nwere ka onye kwechi ekwe otu a nka nkwulie ka ọ dị
2: nwere ndị agụ na-agụ ọ bụrụkwa maka ha kweta agụ gụba ha ka o ji agụ ha kwenye
0: ọ nwere hapụ ihe ahụ onyecha otu ịnọkọta anyị ma ya anyị makwa na ebe anya nere nne na nke mere
2: onye nke ahụ
0: ọ na-abụ ego anụba ahịa anya ego ahịa akwụ ndị a bụ ihe ya eme kara ka gịnị mede onwere ihe ọnya ka ndị sịrị na enwere ihe na-eme sịkwụwa ha sị ụgbọ melụ ha niile
2: Obasanjo wee gwa m ọsọba arapụghịkwa m ndị otu AD ọ bụkwa m dufere ha ọ bụkwa m dufere ndu otu AD n'afọ 2003 ije n'ibe nke atọ ịgụrụ ya n'akwụkwọ akụkọ Vanguard mara ihe Obasanjo ji wee kwuo otu ahụ otu akụkọ ahụ dịkwazị n'ibe nke iri na itoolu n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ebe onye bụ m Obasanjo na-agba m ọsọba nke a kpọrọ takụrụ maka ntuliaka emere n'afọ 2003 wee kwukwa na ọ na-agọkwa na ọ bụkwa ya duhiere ndị aka na-achị steeti otu AD wee na-ekwukwazi na akachiburu steeti Ogun na nwere ihe ọ ghọtara gbasara ihe ndị dịgasị n'okpuru ndọrọ ndọrọ ọchịchị idezie n'ibe nke iri na itoolu egoro ya n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
0: Maka inwe ndị ọrụ uwe ojii nke steeti ya bụ ịkwụrụ n'ụkwụ ha na-abụ na ogogo nke steeti, ndị ọnụọgụ ha dị nta n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu nke ala Nigeria bụ House of Representatives, na mmakwa amụma na ha ya akwụchapụ n'akụkụ dịka ụlọ ọgbakọ omebe iwu ahụ binyere aka n'akwụkwọ ewu bụ nke metụtara nke a, ma bụrụkwazịa nke onye isi ala bụ Tinubu binyere aka na ya. Ha na-ebozi onye ndu nke ụlọ ọgbakọ omebe iwu ahụ, ya bụ dịka akụkọ edere n'okpuru ya siri wee dị, ha sị na ha na-ebozi ebubo na ọ na-emebi usoro ọchịchị nke ala Naịjirịa. Akụkọ ndị a nakwa akụkọ ndị ọzọ bụ nke gbara elu bụ nke ị ga-agụrụ n'ibe nke isii ma gụtọpụ ya n'ibe nke iri na otu nke akwụkwọ akụkọ New Telegraph. Mana akwụkwọ akụkọ The Nation bụkwara ya bụ otu akụkọ wee n'ịga n'ibe nke atọ ị ga-agụrụ ya, maka ha na-ekwuo na ụlọ ọgbakọ omebe iwu bụ House of Representatives na ha akapịarịali ọnya na ha ekọchago ihe dum gbasatara ya, ha ebinyego aka na ya bụ akwụkwọ.
2: Ọ dị mma, a sị na a tụrụ mmadụ atọ nga mkpụrụ ọka gbasara ntọrị ahụ e mere na Orire. Ị ga-ahụ ya n'ibe nke ise n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune, ọ dịkwazị n'ibe nke asaa n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Mana akụkọ nke m chọrọ ka ị were gbasara ndụ na ahụike gị bụ na a na-ekwuo, ndị ahụike na-ekwu na ịṅụ kọfị n'ụtụtụ na-echekwaba ahụ mmadụ ka ọ ghara ịdị na-aka nka. Ahụ mmadụ ka ọ biko bịanụ, enwere m ya, bịanụ were bịa ka unu wee na-adị
0: n'ụtụtụ
2: ụtụtụ. N'ibe nke abụọ ka ị ga-agụrụ ya n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
0: Ịbịara
2: ire ahịa mana ege ntị aka ebe oyi enweta nke agha na-eme ya, ọ ghara ịdị aka nka ma na-adị ọhụrụ ọhụrụ kwa ụtụtụ. Dị mma chika ka a na-efere anyị aka, mana akụkọ ọka juru eju.
0: Nka ihe enweta obi ka m nwere ukwu ofu akụkọ maka Anambra steeti, maka ya bụ nhọpụta ọkwa ọchịchị nke gọvanọ emere na Anambra steeti. Ha siri o na anyị makwa na ihe mere, mana anyị achọ ịzụkwa aka ọzọ mee. Ndị otu ndọrọ ndọrọ APC na-ekwu ya, maka na nke a metụta na anyị ọkwa ikwe ihe asị mkpo nke metụtara onye ọrịa ọsịsị egbe n'itu ya isi. Ọnya ka m ji wee sị ka ngụrụ ya na nke a bụba anyị n'ibe nke anọ ka akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka akụkọ agbara elu.
2: Akụkọ karịrị akarị, mana ka o sila dị oge bụ anyị ụzọ na-agazi ka anyị chụbazịa oge ka anyị ma ma anyị ga-achụkwuzi anyị n'ụbọchị taa. Ndewo maka ige ntị, mekwa mmanya onye ahụ nọ gị na-akwụkwọ adị ama ama echi, aka otu onye anaghị eji ihe ọma, apụ m aṅụrị ka ụzọ mefu na ya gazie.
0: Anyị na-ekele nkasi obi Chiwuba ezi nne ji ezigbo aka wee kpara anyị aka n'igwe. Abụ m Roslyn Chika Jechanaị, ị ga-adịrị m ka echi maka na echi adị akwa, ya gasịrị.

0: 89 Bond FM İlgili Gemido.
1: Moyo ma na-ege nsa ịka na ya n'oge ndị gboo na Bond 92.9 FM. Mgba ka m gbabata onye gị na ya ga-anọrị ugbu a n'oge ihe omume oge ịdị nsọ ka anyị gaa n'ihu.

0: anyị kpere Chineke. Chineke anyị pụrụ ime ihe niile, onye ezi omume, anyị na-ekele gị, na-ebuli gị elu n'oge awa, maka na ezi Chineke ka ị bụ. Chineke ndị Igbo na mbụ, Chineke mba ndị ọzọ niile, maka Igbo bụ ndị Juu, ụmụafọ Abraham. Otu a ka anyị si fụta ya, onye kwe chi ekwe, aha onye kpọrọ nwa nkịtị ya ka ọ ga-azara ya. Ya mere na anyị kwenyere na ndị Igbo bụ ndị Juu na ndị Igbo bụ ụmụafọ Izrel. N'ihi nke a, ngozi Abraham, Isaac na Jacob ga-abụ ihe nketa anyị, dịka anyị na-ekwere n'aha Kraịst, kwere n'ozi ọma n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, dịka okwu gị na-apụta ugbu a n'ike na ebube, site n'otite mmanụ nke mmụọ nsọ, tiwaa obi nkume site n'ozi ọma ugbu a. Mee ka ndị mmehie bịakute gị, chegharịa ma bịakute gị. Onye nwe anyị, mee ka ndị ọrịa nata ọgwụgwọ nsọ, ndị nọ n'okike agbụ atọpụ ha n'agbụ n'aha Jizọs. Meghepụ obi anyị ugbu a nye okwu Chineke, meghepụ okwu Chineke nye obi anyị. Daalụ ezi Chineke, n'ihi na ama m na-ezawo n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Isiokwu anyị na-eleba anya ugbu a dị oke mkpa. Ya mere ṅaa ntị nke ọma. Ụdị ozi ọma anyị na-ezi na nzukọ a, Holiness Power Bible Ministries, eji Operation Tikpọ itikpọsi ọlụ ekwensu niile, o ihe eji mara anyị. Ụdị ozi ọma anyị na-ezi ebe a adịghị ezizi na ụfọdụ nzukọ dị iche iche, kama agbatara m ihe dịka afọ 40 oge nchegharịrị. Ụdị ike na ebube eziokwu nke ozi ọma na-eji apụta n'oge awa, mere na ịfụ onye kwere ekwe mgbe ahụ, ị mara n'eziokwu na onye echegharịala na ọ bụ nwa Chineke n'eziokwu. Ya ka Chineke ji wee kpọọ m ọkpụkpọ oku a pụrụ iche, wee wulite nzukọ a, ịfụta otu ọ ga-esi weghachi n'ọgbọ a n'ala n'iyi. Okwu Chineke nke bụ eziokwu, nke na-amụpụta ezigbo nchegharị, nke na-eme ka onye mmehie jụ mmehie, wee na Kraịst na-eme mmụọ na eziokwu. Isiokwu anyị taa na-asị akara njirimara ndị na-agaghị abanye alaeze Chineke, akara njirimara ndị na-agaghị abanye eluigwe. Na ntị nke ọma, ihe m ga-eme n'ozi ọma nke taa, nke anyị ga-ege n'ọtụtụ izu ụka na-abịa abịa, bụ ibu ụzọ gosisịa gị n'okwu Chineke, ebe akwụkwọ nsọ si na ndị na-eme ihe dị otu a, ndị na-ebi ndụ dị otu a, ndị akparamagwa dị otu a dị n'ime ha, na ha agaghị aba alaeze Chineke, na ha enweghị ọnọdụ na alaeze Chineke. M na-ewepụta ha n'otu n'otu, akara niile anwa na-egosi ndị na-agaghị aba alaeze Chineke. Ọ bụrụ na ị hụ otu n'ime ha n'ime ndụ gị, ị mara na nchegharị dị gị mkpa. Ilefuru ya anya na ihe niile m ga-agụpụtara gị taa, akara njirimara ndị na-agaghị aba alaeze Chineke, ịhụta otu n'ime gị, wee ka na-akpọ onwe gị nwa Chineke, ka na-eche na ị ga-eje eluigwe. Ihe ọ pụtara bụ na ị bụghị onye kwere ekwe, oji ụka ka ị bụ, ị nweghị Kraịst n'ime gị, ikwe gị na Baịbụl. Ọzọ, n'ozi ọma m ga-ezi gị taa site n'okwu Chineke ga-egosi gị ụdị mmadụ ị bụ, ma ị bụ nwa Chineke, ndị na-efe Chineke, onye na-efe Chineke n'ime mmụọ na eziokwu, ma ọ bụ na ị bụ nwa ekwensu, onye ekwe gị n'okwu Chineke, ndị na-efe Chineke n'elu ọnụ, ma obi ha dị anya n'ebe Chineke nọ, ma ị bụ onye na-efe Chineke n'ime mmụọ na eziokwu, ka ọ bụ na ị bụ onye na-efe Chineke n'anụ ahụ na aghụghọ. Ihe ndị a Nsioma nke wepụtụ ugbu a ga-atụziri gị aka wee gosi gị ebe ịma ebe ịkwụ akwụ. Maka na ụfọdụ ndị mmadụ, ọkachasị ndị ụka n'ọgbọ a, nwere anya uhie. Ọtụtụ ndị ọzụzụ atụrụ na-achụ ego n'ụlọ ụka na-achọghị ịma maka mkpụrụ obi ndị ha na-edu n'ime ụlọ ụka. N'oge a, ụfọdụ ndị mmadụ na-eche na onye ọbụla na-eje ụka bụ nwa Chineke, onye ọbụla na-ekpe ekpere bụ nwa Chineke, onye ọbụla chiri echichi n'ụlọ ụka jeje eluigwe, onye ọbụla na-enye ego na-enye onyinye na-akwụ otu ụzọ n'ụzọ iri jeje eluigwe. Ụgha asị asị. Aga m egosi gị ugbu a na Ekwensu nwere ụmụ ya n'ime ụlọ ụka, ya ka Jizọs ji wee sị, site na akparamagwa ha, site na ndụfa na-ebi ka ị ga-esi mata ma ha ọ bụ ụmụ Chineke. Ozi ọma a m ga-esi gị ugbu a ga-ekewapụta ndị bụ ụmụ Chineke, debe ha n'aka nri, kewapụta ndị bụ ụmụ Ekwensu, debe ha n'aka ekpe, kewapụta ndị na-efe Chineke n'ime mmụọ na eziokwu, debe ha n'aka nri, kewapụta ndị na-efe Chineke n'anụ ahụ na elu ọnụ, na-efe Chineke n'efu, ndị na-akpọku Chineke n'elu ọnụ mana obi ha dị anya n'ebe Chineke nọ. Ozioma ga-ewepụta ha, debe ha n'aka ekpe. Ndị bụ ụmụ Chineke na ndị abụghị ụmụ Chineke, ozioma ga-egosi ugbu a. Ka m gosi gị ama ụkwụ ole na ole n'okwu Chineke, ịmata na mmadụ niile abụghị ụmụ Chineke. Na ntị dịka m na-ewepụta ya, John nke mbụ isi atọ amaokwu nke iri, ị ga-achọpụta ugbu a na onye ọbụla nọ n'ụwa, onye ọbụla na-eje ụka abụghị nwa Chineke. O nwere ihe eji mara ụmụ Chineke dịka ị ga-ege ntị ugbu a. Mgba na ntị
1: amaokwu iri. N'ime nke a ka ụmụ Chineke bụ ndị emewo ka ha pụta ihe. Ha na ụmụ Ekwensu, onye ọbụla nke na-adịghị eme ezi omume esighị na Chineke pụta.
0: Kwụsị. N'ime nke a, n'ime ozi ọma ka emeworo ka ụmụ Chineke pụta ife, ya na ụmụ Ekwensu, na onye ọbụla amụworo site na Chineke na ọ dịghị eme mmehie. Ọ bụ na ile anya ebe a, ọ dị na akwụkwọ nsọ gị. Na o nwere ozi ọma ga-abụ ige, o nwere ozi ọma ga-abụ ịnụ, o jupụta n'eziokwu, jupụta n'ihe. O gosi gị ndị bụ ụmụ Chineke, ndị bụ ụmụ nke Ekwensu. Ọbụnadị n'amaokwu anyị gụrụ ugbu a, n'isiokwu anyị gụrụ ugbu a, amaokwu nke iri, ije na amaokwu nke asatọ, ọ sị na onye ọbụla na-eme mmehie bụ nwa Ekwensu. Ebogo n'elu, ị gafee na amaokwu nke asatọ, onye ọbụla na-eme mmehie n'ọbụ nwa Ekwensu. Ya mere, mgbe m ga na-agụpụtasị mmehie ga-egosi gị na ndị na-eme ya agaghị apụ eluigwe, ị chọpụta na ndị na-eme mmehie ndị a bụ ụmụ Ekwensu. Ha abụghị ụmụ Chineke, maka Ekwensu bụ ọchịchịrị ma Chineke bụ ìhè. Ọ bụghị naanị ya na Ozioma Jọn isi asatọ site n'amaokwu nke iri anọ na otu ruo na nke iri anọ na anọ, Jizọs n'onwe ya gwara ndị mmehie unu ezi Ozioma na unu onwe unu bụ ụmụ nna unu bụ Ekwensu. Na ọrụ nke nna unu, akparamagwa nke Ekwensu bụ nna unu, n'ọbịa ka unu na-egosipụta, n'ọbịa ka unu na-eme n'omime. Maka ọ bụ oyiye na ọdịdị ya ka o tinyere n'ime gị. Nke a na-agba ama na onye ọbụla na-eje ụka abụghị nwa Chineke ruo mgbe ị nwere ezigbo nchegharị, mmụọ nsọ Chineke abata n'ime gị, ị na-ebi ndụ ezi omume, na-efe Chineke n'ime mmụọ na eziokwu, na-agbara mmehie ọsọ. Ọzọkwa, n'Ozioma a ka ị ga-aghọta ndị na-efe Chineke n'ime mmụọ na eziokwu na ndị na-efe Chineke n'anụ ahụ. Lee anya na akwụkwọ Jọn isi anọ nke si n'ọnụ Jizọs pụta. Ozioma dịka Jọn dere ya, isi anọ amaokwu nke iri abụọ na atọ na amaokwu nke iri abụọ na anọ. O nwere ihe m chọrọ igosi gị ebe anwa. Ọ bụladị dịka ọ dị mgbe ahụ, otu a nke ọ dị taa. O nwere ndị na-efe Chineke n'elu ọnụ na anụ ahụ, nwee ndị na-efe Chineke n'ime mmụọ na eziokwu. Ndị ahụ na-efe Chineke n'ime mmụọ na eziokwu, ọha abụmụ chineke ọha ga-aba alaeze chineke nwa ndị na-efe chineke n'elu ọnụ na anụ ahụ enweghị ọnọdụ na alaeze chineke ụdị ndị chineke na-achọ ọbụla n'ime nzukọ na ofufe chineke taa bụ ndị na-efe chineke ndị na-akpụ isi ala enye chineke n'ime mmụọ na eziokwu site n'ọnụ jizọs jọn isi anọ amaokwu nke iri abụọ na atọ na nke iri abụọ na anọ gbara ntị
1: amaokwu nke iri abụọ na atọ ma oge awa na-abịa ugbu a ka ọ dịkwa mgbe ndị na-akpụ isi ala n'ezie ga-akpụ isi ala nye nna m n'ime mmụọ na eziokwu n'ihi na ndị dị otu a ka nna m na-achịkwa ka ha bụ ndị na-akpụ isi ala nye ya chineke bụ mmụọ ndị na-akpụkpọ isi ala nye ya agaghị kpọ ya n'ime mmụọ na eziokwu
0: haleluya n'oge awa na-abịa n'ọgwụgwụ oge a dịka ọkpa chineke wụrụ n'elu obe mgbe ndị ga-efe chineke ndị ga-akpụ isi ala nye chineke ga-efe chineke n'ime mmụọ n'eziokwu maka na ụdị ndị dị otu a ka chineke na-achọ ụdị ndị dị otu a ka chineke na-anara ekpere ha na otuto ha na abụ ha na abụku chineke ọ bụ na ịgụkọcha akwụkwọ jọn isi anọ a ị ga-afụ ihe jizọs na nwaanyị samaria gara ọ na-agwa jizọs dịka ndị ụka na-ekwu taa ụka anyị ka mma ụka anyị ka mma ebe nna anyị hafere chukwu n'ebe a ị na-agba m n'ọbụ na jerusalem mụ hapụ ụka m bịaba n'ụka gị jizọs wee gwa ya na unu na-efe chukwu mana unu amaghị ihe unu na-efe maka na unu na-efe chukwu n'elu ọnụ na anụ ahụ mana chineke zitere m ka o wee chọta ka o wee nweta zọpụta ndị ga-efe n'ime mmụọ na eziokwu n'ihi gịnị maka na chineke bụ mmụọ ndị na-efe chineke ndị na-ekpere chineke aghaghị ikpere chineke n'ime mmụọ na eziokwu n'ihi na chineke bụ mmụọ
2: ụka na oge ntị n'ihe omume oziọma bụ oge dị nsọ nke pastọ Austin Chukwu na Ewubezu Udoha na-ewetara gị pastọ Udoha edeela ihe karịrị akwụkwọ iri ise maka na-edekwa ụfọdụ n'ime ha gụnyere keeping the standard of the bible god at the checkpoint divine pathway to riches and wealth
0: ka m gwa gị ihe bụ nchegharị mgwa gị ihe bụ ndị kwere ekwe ihe bụ nwa chineke ihe bụ nwa chineke bụ na ngwa ngwa ị na-ekwupụta mmehie gị chegharịa na mmehie gị wee jụkwa mmehie gị gbaketa mmehie gị azụ ngwa ngwa ahụ mmụọ nsọ chineke na-abata n'ime gị maka na ofufe chineke na ikpere chineke

aka sitese na mmo ahụ bụ mmụọ Chineke o tinyere n'ime ndị kpere ekpe ka ha ga-esite n'ime ya na enyemaka ya wee fee Chineke n'ime mmụọ na eziokwu. Ma gịnị ka anyị na-achọpụta taa? Dị jupụtara n'ụlọ ụka enweghị mmụọ nsọ na-efe na anụ ahụ, na-efe na ndụ nke onwe. Ị gaghị enwe mmụọ nsọ Chineke n'ime gị na-atụ asị na aghọ aghụghọ. O sie

0: 92.9 Bonne FM Igirigendo.
1: Lekere abo kpọmkwem onye mma na-ege nta ka nye n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM ka ihe ụbọchị taa wee na-asị gị hapụkwa redio gị na akara 92.9. N'ezie, Ozom Igbo ka gị na ya ga-anọrị ugbu a n'oge Ekwemba. Ngwa dịkwa njikere maka na Ozioma n'onwe ya dị ka ọ dịla njikere. Ngwa ka m nye ya oche.

Ọrẹ ma o ta ka sana patagi bu onyo ma nege nti na ekpe mba ndi igbo nko bọchi nketa n'oge ndi igbo Bọd FM 92.9 ka nana patagi ka nne kele anwore ka ụzọ mefuna na akpara ma ka n'igwe ọ bụ sọ sọ ikpa ka n'igwe anwore ka so ni ihe eji agwa anụ na oge ndi igbo Bọd FM 92.9 ya ọrụ maka ọrụ a ọ mụtara nke ọma ka nne kele anwore ka nne kele ndị na-ebunye m oche n'ụzọ pụrụ iche maka na e wezuga ha mwa agaha n'ebe a mana echefukwala aha m bụ Ozioma Igbo ana m ekele gị High Chief Dr. Malachi Nwanoro gị na ndị isi ụlọ ọrụ Akitradu ana m asị ihe mere unu n'ife dị hoha o mekwanụ unu unu ga-ama ka esi eme ya maka na ọrụ wa na-ekwu ka o si adị na ihe nke ahụ ndị igbo si na-ekere ọrụ eke High Chief Dr. Malachi Nwanoro ana m ekele gị wee na-ekele gị nwa maka ịdị na-anụnyere anyị na oge ndị igbo Bọd FM 92.9 sị gị rapụ ya ebe ahụ maka na ọ ebe ahụ ka o kwesịrị ịdị

0: na no bu gahe mabure na de akwara gi ni ihe omume na nketa anyi na onye obia preche no ta
1: ibo ndemo na ga ntia kere mu mu onye na ni onye ahu chief malaki wanoro aki one chairman aki trade medical clinic kedna gege abum member lagos state traditional medicine board udari ofro ya buru na ile nsogbu iburu ya rutena office m tineke na ga enye aka ka ori adi umma ma ọ bụ nke na-eme na ihe iji eri nri anaghị aga aga ọ bụgodo ahịa ga anaghị aga aga maọbụ nina arụ ụlọ ibo ma ịmụ ihe ndị ahụ ide enweta mbufe na ọkwa dịka ndị esi eme ndị otu ibero na nke anyị nyocha anya ọfụma ọfụma anyị ga-achọpụta ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ anyị ga-eme ya ọ ga-adị mma ihe na-eme ya na-aga na ọhụrụ na ibe na nke anyị maka afọlas ị nwere ihe iji eri nri ụlọ ọrụ m dị na nọmba 28 Onyintola Street Baale House Pensilema Bus Stop or Total Bus Stop
2: Along Railway Line Under Bridge Agege Lagos State
1: maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue End of Odulade Street Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop Idiroko Road Onibuku Ota Ogun State phone number my webro 08037143853 nke ọzọ abụrụ 08028871333 08037143853 or 08028871333 ụdị ọrịa ọfụ ya bụrụ ịbịakwute anyị n'ọfiisi anyị anyị ga-eme ya ka ọ dị mma ọ bụgodu na mmadụ na-emeghu si na nga ya aga n'iru ma nga ya eji ụkwụ a na-aga maọbụ na-eri ihe Chukwu mere ka irie ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nga nwaanyị nọ anyị na-afụkwa maka ụdị ihe ahụ ma ọ nwaanyị nso ya adịghị agba nke ọma anyị na-afụkwa maka ya onye ọbịa na nke anyị ọ ga-adị ya mma ma ịbịakwute anyị anyị ga-afụ maka ya ihe ọ bụla ị na-anyeghị nsogbu ma ọ na-emeghu n'afọ ma ọ mmanụ na-emeghu maọbụ nga ịnọ mmadụ asị na nga agaghị anọ onye ọbụla bụ onye ọfụ ya bụrụ maọbụ ọrịa mmadụ mere ewu ụdị ọrịa ọfụ ya bụrụ ịbịa n'ọfịs anyị n'ike nke Chukwu ị ga-ewu owu nke ọma
3: ụlọ ọrụ m dị na nọmba 28 Omintola Street Baale House Pensilema Bus Stop or Total Bus Stop
2: Along Railway Line
3: Under Bridge Agege Lagos State maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue End of Odulade Street Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop Idiroko Road Onibuku Ota Ogun State
1: phone number m bụ 08037143853 or 08028713330 08028713330
3: ụlọ ọrụ m dị na nọmba 28 Omintola Street Baale House Pensilema Bus Stop or Total Bus Stop
2: Along Railway Line
3: Under Bridge Agege Lagos State maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue End of Odulade Street Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop Idiroko Road Onibuku Ota Ogun State
1: ụbọchị nọmba m ọzọ ewere bụrụkwa 08037143853 08037143853 or 08028713330 08028713333
0: dụka ihe gbasara nsị nwoke ma nsị nwaanyị maọbụ na nwoke nụrụ nwaanyị o mụta nwa maọbụ na-achọ afọ ime achọ maọbụ na nwaanyị na obe di ya ọ bụrụ na mkpụrụ nke afọ na-esiri ya ike ụdị enyi a bịakwute anyị ọsụgodi ya bụrụ ọrịa o butere mgbe ọ na-eto okorobịa maka a na-ebute ọrịa dị iche iche n'ụzọ dị iche iche ebe ọ bụ na onye a si wee nweta ọrịa ahụ ma ọ na-eme ya n'afọ ma ọ bụ na afọ ọ na-eme mkpọtụ ma ọ na-agagharị ya agagharị n'ahụ ma ọ bụ n'ụkwụ ma ọ bụ n'isi ụdị ọrịa ọfụ ya bụrụ ịbịakwute anyị n'ọfịs anyị anyị ga-eme ya ka ọ dị mma ọ bụgodu na mmadụ na-emeghu ma ajọ mmadụ si na nga ya aga n'iru ma nga ya eji ụkwụ a na-aga ma ọ bụ na-eri ihe Chukwu mere ka irie ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nga nwaanyị nọ anyị na-afụkwa maka ụdị ihe ahụ ma ọ nwaanyị nso ya adịghị agba nke ọma anyị na-afụkwa maka ya onye ọbịa na nke anyị ọ ga-adị ya mma phone number m bụ 08037143853 or 08028713333
4: a sị na onye agwarakwe ahụkwa ọzọ agwa ya ndewo.

ọ bụ onye ọma na-ege ntị ekele m gị wee na-asị gị na dọta ụna ka ị nọ n'oge ya na-ekelekwa oziọma igbo ebe m onwe mba aṅụrị ka ụzọ mmefu na na-eburuzie m ọkwa ọrụ na-ebufe n'aka gani maka na oge eruola n'oge asụsụ hausa ya dịrị gị mma gani ndewo

To madalla masu aro tare da sallama assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku daga nan sashin Hausa Radio Bon FM akan meters in the view da dugu tara inda muka karba ki kenan hannun abokan aikin mu ta bangaren Ibo ta hannun Amurka sai ce a gaida gida za kuma fara gabatar muku ne da shirye-shiryen mu daki-daki daya bayan daya kamar da ko sani dai a kullum mukan faro da shirin kukan kurciya kana kuma daga bisani sai mu gabatar muku wato da labaran duniya da misalin karfe 3 daidai kuma muna nan ta dauke da wa'azin musulunci da misalin karfe 3 da rabi zamu kawo muku labaran duniya da fatan masu waro za su kasance da mu daga nan har misalin karfe 4 inda zamu gabatar muku da wato gaishe-gaishen goren juma'a kamar da muka saba to kamar da ku sani dai a madadin wanda za ku jure muryoyin su a yau da kuma ni da nake jin akalan shirin a halin yanzu nake cewa a gyara zama kafin mu samu wato shirin mu na farko wato shirin kukan kulciya sannan kafin zuwan kuma sai ku biyo mu sannu a hankali da mun dan nishadantar da ku da wannan mawaki mai suna wato Hamisu Breaker kafin mu samu mu shawo kan wannan wato shiri na kukan kulciya a biyo mu sannu a hankali amma duk wanda za ku ji murayin su kuma ni ne naku baffa gari a gege nake cewa a gyara zama

Muhammad Allah masu sauraro da fata na jin dadin kasancewa tare da mu daga nan sashen Hausa na Radio Bonne FM kan mita 92.9 da fatan masu sauraro kame da ne sheda muku dama idan zamu iya kokarin mu ga cewa mun kawo muku wannan shiri na kokan kunshi idan abin ya gagara sai mu sanar da ku da fatan za ku gafarce mu duba da yene da muka samu kanmu a ciki ba za mu samu daman kawo muku wannan shiri na kokan kunshi ba sai dan Allah kai mu ranar Lahadi da idan Allah in mai kowa mai komai ya ba mu iko za ku ji mu dauke da wannan shiri na kokan kunshi da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu

0: ba, a'a, akan ya ladabtar da shi ne akan ya tsaya nan ga hannun manzon Allah. Aka haka shugaba ya masa bi burana cewa ana masa umarni yana sabawa da hannun da annabi ya masa. In annabi ana shi, in annabi ana shi, sai ya sake dawowa inda annabi ana shi. Akan haka shugaba sallallahu alaihi wasallama ya masa wannan burana din ta wato fadakar da shi da mai da shi cikin hayyacinsa.
1: إنه عليه السلام أشفق إنسان حق نفسه.
0: أما ذلك الشيخ صلى الله عليه وسلم من توسيني سيدي توسيني متمنين دينة شوى ونمولا لديه ومتمنين باتسا غيبتي باتسا لنتسا باتسا ما حكا كوي يمسا با أما سمودا واتو يايش دي سمودا واتو دينة شوى واتو سيمس توسيني دينة شوى أبنى يمسا سمودا كرنجنكا سيمسا cewa haƙƙin kansa ne akan haƙƙin annabi ne masa to sai annabi ya ji tausayinsa burala nan da ne masa akan haƙƙin kai na ne daga wannan umarni da ne masa ya saba wa umarnin haƙƙi na ne ne masa umarni ya saba akan haƙƙin ne to tunda haƙƙi na ne sai annabi ya ji tausayinsa da haƙƙin Allah ne annabi zai ji tausayinsa ba to amma tunda haƙƙin annabi ne da abin da yi ba daidai ba ne saba umarni ya ƙi hannuwa daga abin da aka hana shi da aka yi man burana sai kuma shugaba kuma tausayinsa ya kama shi duk da dai wato duk da annabi yana ganin wannan abin haƙƙin kansa ne to me ne sai ya jike shi din shi ne ya ji tausayinsa har sai da shi wannan balarabin ƙauye ya yi afuwa ga shugaba sallallahu alaihi wasallam shugaba ya ce kai zo ka karɓi bulalan nan karama wanda ne maka bayan shi ne ba shi da gaskiya shi ya makale a jikin inda zamun akalar taguwa shugaba yake kuma annabi ya tsaya masa kauce kauce kuma yake kauce yadda wata bukata ce za a sa za bukata ka za ka riske ta ko me kake so maka ka faɗa ka tafi amma ka bar nan yake ai kowaye wallahi sai ya zane shi wallahi sai ya zane shi ni ne ai mulalan ma ban sa'a tun majalan ba sai hakurin annabi amma dai sai da to wai shi ne nan alƙali ya kawo akan cewa idan ana cewa misali manzo Allah fushi baya sa shi ya hukunci baya yin fushi baya canza hukuncinsa nan da ya fushi ga abin da ya da ya sauka daga fushi kuma ga shi amma yana cewa mutumin ya zo haifan sa da shi an fahimta ai to shi ne babin da ya kawo cewa an ci annabi in ya fushi halinsa ɗaya ne da halin bai fushi ba halayen guda ɗaya ne a wajensa da aka karasa America a cikin munanan addu'o'in Allah ya rufa su irin nasarar da ya ba wa musulmi a dagar Badar Allah ya ba wa Iraki Allah ya ba wa Iran a irin wannan lokacin daman a watan azumi aka so ba dagar Badar kuma su ma gashi a watan azumi suka takalo ran asabar aka so ma fafata wannan ma ranar asabar aka so ma fafatawa in Allah da irin gwaggwaban nasarar nan da Allah ya bawa sahabban da suka yi dagaba da ita Allah zai ba wannan jaruman na ƙasar Iran wallahi musulunci mun zama abin tausayi wallahi mu abin tausayi ba mai san mu sai Allah ba mu da gata sai Allah wai a wannan cin kashin da ake wa musulunci da irin wannan ikirarin turbuza hancin namu da ake amma har a cikin mu ana iya samun kasoro ga yanda suke ganin cewa su goyi bayan yahudawa ana rigima da musulunci to ko ibnu taymiya cewa in dai ana rigima da musulmi ko mai gurɓacewar aqidar musulmin a goyi bayan su amma wai yau wai na jiyo wani ɗazu aka turo min ci yana buɗe baki yana cewa ai dan me irin za su kai hare-hare an sashe da ba su kai mata hari ba wai sirrinsu ta ina za su yi magana sai suka ɗauko da yake yahudawa ne sai suka ɗauko salon cewa irin tana yaƙar waɗanda ba su yaƙe ta ba ƙarya ku ga yarjejiyoyin yaƙi ne da manzo Allah ya jera su ya shimfiɗa su tsakaninsa da yahudawa da mutanen madina wanda in suka karya annabi yake kai musu hari ta yaya iran ta faɗa musu cewa kar wanda aka yi amfani da ƙasarsa aka kai mata hari idan aka kai mata hari za ta ɗau ramukuwa a inda aka kai mata hari amma da yake kai tunkiya ne ka fito kana cin mutane wai dan ne iran za ta kai hari wannan ƙasashen abinda kake nufi iran ta zauna a kace-kace da ita a rusa take nan kai za ka buƙatar kenan ta zauna kan ta yi komai
2: hannunta. To wai abu Allah illa an yi cin maturanku. Ƙarya kake Allah sai ya cika haskensa, Allah sai ya taimaki musulmi. Kuma abin da zai baka takaici, yau shekara nawa aka shafe kullum sai an kashe ƴaƴan musulmi a Gaza. Kullum sai an kashe, kullum harin yau daban na gobe daban na jibi daban. Da ka buɗe rediyo za ka ji an kashe mutum kaza a Falastin kullum. Kuma abin da zai baka mamaki, wanda ake kashe wannan fa a Falastin fa, Ahlus Sunna ne da suka kunshi sufaye da wahabiyawa. Falastinawa sufaye ne da wahabiyawa, su fa ake kashewa. Ba ɗan shi'a ba ne, ƙungiyar Hamas ta Ahlus Sunna ce, wannan mutanen Gaza duk ƴan Ahlus Sunna ne, sufaye ne da kuma wahabiyawa. Amma ba su taɓa kishi ko ɗan ƴan uwansu wahabiyawa wanda ake kashewa, ba su taɓa magana ba. Sai yau da aka kai sansanin Amerika aka kai masa hari, an kai wa uwar gidansu Allah da suke bautawa a ɓoye, an kai mata hari. Mu suna cewa muna bin shaidai, su kuma ga Allah sunan Amerika, yau an taɓa Amerika hankalinsu ya tashi. Jama'a ku duba abin da yake a fili, kowa san rigima ce tsakanin musulunci da kafirci. Amma ana cewa mai isa aka kai hari, sassan da aka bada biyas waɗannan mutanen su zauna. Kuma ina gaya muku, da rigiman nan da ake yi su ne suke goyon bayan musulunci, mu muke goyon bayan Yahudawa. Da ko fitowa mai magana ma ba za mu iya yi ba, saboda ayoyin da za a yi taja a kan Yahudawa, saboda yadda za a ɗauko Ƙur'ani a yi taja a ce a dama mu munafukai. Amma da yake su za su iya faɗan komai, su marasa kunya ne a wannan fagen da wannan matsayin daga suke iya fitowa su goyi bayan Isra'ila. Sai su goyi baya ta fakaice, don me aka kai wa inda suka ba da dama aka kai hari, don me aka kai musu hari. Kamata jama'a ku gane, na sha faɗa muku, waɗannan mutanen wallahi sun fi son Yahudawa a kan musulmin da ba irin fahimtarsu yake yi ba. Ina muku rantsuwa, na sake rantse muku, mu kuma da su ne suke rigima da Yahudawa. Yanda muka goyi bayan Iran, haka za mu goyi bayan su. Ai, so muke ku zan musulmin ɓarin, ba haf musulmi haf Yahudi ba. Amma kun zama haf musulmi haf ba Yahudi, to ya zamu da ku? Kun shigo da kan musulmi zuciyarku ta Yahudawa, duk da ku ta musulmi zuciyarku ta Yahudawa, kuna ta rusa Yahudawa. Da jini suna nan sun da mimbari ran jima'a ana wani ba, yau ga su suke goyon bayan Yahudawa. Allah ya tashe ku tare da su. Allah inda zai tashe Yahudawa, Allah ya tashe ku tare da su. Mu rigima da Yahudawa gadonmu ne. Rigimar da aka yi nasara da su, wanda har yau ba a sake nasara da su irin wannan ba, ita ce jagar da Shehu Abdul Qadir ya jagorance ta, wanda aka kwato masallacin Quds a hannun Banu Isra'ila. Kwamandan da Shehu Abdul Qadir ya sa a je wannan yakin shi ne Salahuddin al-Ayyubi. Wannan jagar ta Salahuddin al-Ayyubi ba ta zama ci ta gausa lalala a zama ce, shi ya sa shi ya naɗa shi kwamanda ya je wannan yakin da ƴaƴan Shehu Abdul Qadir guda biyu. Don haka duk musulmin ɓarai shi ne wanda ke gaba da masu gaba da addinin Allah. Lati da ƙauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahu aw abna'ahu aw ikhwanahu aw ashiratahu. Duk wannan sun fi kowaye ke gaba da Allah. Allah ya ce bai kasance ga mumini ya rike shi ba, sai ya rike shi abokin mu'amala ba su ke ciki ba. Amma ga shi ana rubuta Yahudawa kuna kasa bacci. Allah ya tashe ku tare da su. Din ne goyon bayan Isra'ila, Allah ya haɗa shi da su a layira, tashe su tare. Wai mutane wani irin kuɓale ne na in addinin musulunci nan za ka yi ka yi shi, in neman kuɗi za ka yi kuma ka je ka nemi kuɗin ka ka bar musulmi su saki. Amma kuna cikinmu ko kuna da kafirai aiki? Kuna cikinmu kuna da kafirai aiki? Ai, ga ƙasar Iraki nan, a kwantar ɗin Amerika a Iraki. Amma mai Iraki ta ce kada a yi amfanin da sansaninka a kaiwa Iran hari. Ta fita ko ba ta fita ba? Kar ka yi amfani da sansaninka a kaiwa Iran hari. Ga Spain nan, yau kwana hudu shugaban Spain ya ce kar jirgin Amerika ya kuskura ya keta sararin samaniyansa wanda zai kai wa Iran hari. Har ne ɗan uwansu.

kan su saya ko su sayar za su iya zuwa su saya kaya kowane iri ne na wuta daidai da fanka cable wire AC radio heater abin dafa ruwan zafi duk wani abu da ku sai na kayan wuta a dai sabo yana da shi anan agege gwaguluri kenan market street ko kuma shagwarsa dake Olu Sanya ko kuma shagwarsa dake 5555 kenan a Ipaja Road hanyar Oke Koto zuwa AP da fatan Alai Sabo na dadda akwatin radio sa ga masu so su tuntube shi ko su saya ko su sayar tun daga wato ma'aikata estate ko kuma gidaje ko bankuna za ku canja kaya ko za ku sayar da kayan wuta za ku yi kiran Alai Sabo akan lambar waya kamar haka 0800 230 81 5 2 da kuma 0800 68 92 07 5 65 Alhaji Sabo mai kayan wuta da fatan kana da akwatin radio kan halin yanzu ku kira shi domin ku ji cikakken bayani

0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Cibiyar nan ce ta Global View Hijama, wacce kuke ganin ma tauraruwa TV Hijira TV Arewa 24, shirye-shiryen fina-finan Hausa masu gajeren zango. Bangaren da ya shafi social media, za ku ga na TikTok, Instagram, Facebook da Twitter. Yau zan yi bayani akan matsaloli waɗanda suka shafi cikin mutum gaba daya. Dangane da matsala wanda ya shafi tsohon ciwon sanyi na sama da shekara 40, ma'ana wanda yake dauke wa namiji sha'awa, ko wanda yake dauke wa namiji ni'ima, ko wanda yake hana haihuwa, ko wanda yake taba mafitsara, ko kuma karkayewan fitsari. Dukkan matsalan da ya shafi indai matsalar azzakari ce, ko wace irin matsala ce, ko da gaban naka mutuwa yayi, ko da gaban naka bai aiki, ko da sha'awar ce take daucewa, ko da ni'imar ka ce take daucewa, ko da gaban ka ne yake kankancewa, ya takure kankance koma dan karami, Allah yayi mun baiwa akan magani wanda ya shafi fannin alƙalamin dan namiji. Dangane da matsala wanda ya shafi cututtuka na cikin jiki, ko wace irin lalura ce, in dai ta shafi gaba ce, to dan Allah ka zo ka same ni, domin na shahara, Allah ya yi mun baiwa, Allah ya yi mun ni'ima, Allah ya yi mun baiwa. Dangane da matsalar da ta shafi gangar jikin dan adam gaba daya, idan kana buƙatar taimako, ko kana buƙatar wani dafa'i, ko kana buƙatar wani magani akan duk irin lalurar da Allah ya jarabce ka da ita a jikinka, ko mun dadewar cutar, ko mun dadewar jinyar, ko mun dadewar lalurar, idan ka zo za ka same ni a abbatuwa a jeji cikin trailer park. Ga mai neman ƙarin bayani sai ka tuntube ni a 080-3430-0307, 080-3430-0307, ko office ina wanda yake Idi Araba, layin Garba Musa Tantalizer.
1: Sannan mun bude sabon guri wanda ke kaso mal 12, kasuwar ƴan doya, kan sabon dabe da aka yi na kasuwar mal 12, gab da sababbin shaguna na Jambulo.
0: Dangane da matsala wanda ya shafi matsalan iska, ko sihiri, ko shaidanu, ko bakaƙen mayu, ko sihirin lalata rayuwa, ko rariyar hannu, ko mutumin da zai rika samun abu amma bai albarka, ko mutumin da Allah ya mishi baiwa ta samun kuɗi amma ka rasa inda kake sa kuɗin naka, ko Allah ya maka baiwa ta jama'a amma an maka sihiri jama'a sun guje ka, ko mutumin da aka yi wa makaru aka samu jinya a jikinsa, an yi magani amma ba a yi nasara ba. Idan ka zo wannan cibiya tawa, zan taimaka maka da magani akan duk irin nau'in jinyar ka, kowace irin cuta ce. Ga mai neman ƙarin bayani sai ka same ni kafa da kafa, ka same ni a abbatuwa a trailer park, ko kuma ka neme ni a lambobin waya ta kamar haka: 080-3430-0307, 080-3430-0307, ko kuma ka same ni a office ina wanda yake Idi Araba, layin Garba Musa Tantalizer.
1: Sannan mun bude sabon guri wanda ke kasuwar mal 12, kasuwar ƴan doya, kan sabon dabe da aka yi na kasuwar mal 12, gab da sababbin shaguna na Jambulo.
0: Dangane da matsaloli wanda ya shafi sihiri,
1: cututtuka irin na ciwon kafa ko ciwon baya ko ciwon jijiya ko zafin tafin kafa ko mataccen jini ko matsalar ido ko cutan kaba ko amosanin ciki ko ciwon makanta ko ciwon jijiya ko ciwon hanta ko ciwon koda ko ciwon mafitsara ko cututtuka na cikin jiki ina da dauke da na'urori na gwaje-gwaje sai na sa na'ura na auna ka cancakar da abin da yake cikin jikinka na'ura za ta nuna idan aka auna aka tabbatar da irin jinyarka sannan sai a baka magani wani abun mamaki idan muka sa na'ura duk wani nau'in matsala wanda yake jikinka ko da na iska ne ko da na sihiri ne ko da na shaidanu ne ko mun daren dadewa jinyarka idan muka sa wannan na'ura za ta haska ciwon za ta gane level din ciwon za ta gane karfin cutar sannan ita za ta nuna mana maganin da zamu baka wanda idan muka baka magani Allah zai warkar da duk irin jinyar da yake damunka da yawa mutane zaka ga suna dauke da cututtuka amma ana shan magani daban cuta daban shi yasa muke aunawa da na'ura mu auna cutarka mu gane level din cutarka sannan mu taimake ka da magani ko da kuta iska ce ko da cututtukan ba sa jin magani sai ka same ni a office dina ni da kaina zaka same ni a abbatuwa ta agege a trailer park ko kuma ka same ni a lambobin waya ta kamar haka 080 34 30 0307 080 34 30 0307 sannan mun bude sabon guri wanda ke kasuwar mal 12 kasuwar Enduya kan sabon dabe da akai na kasuwar mal 12 gab da sababbin shaguna na Jambulo ko ka same ni a office ina wanda yake Idi Araba layin Garba Musa Tantalizer Allah ya bada ikon zuwa

0: alawu rabi aye oni file wa welo aburu lase olohun e ka san e ku dede asiko yi e ku ko ta ti gbogbo wa nba kire aku ataro aku dede asiko yi aku jumo eni adele bare arin okore akoya ibi fun gbogbo wa adupa lowo olohun o to to je ka pade losan toni bi awon alausa iyen baba dandaye ati gali ti won se npari ti won lede alausa e ka idomo lo abire ti ati nkiyin kabo pe e tu kabo si saati wa lati sin lati ago merin abo ta ti wo bayi ji ago mejo la wa ati yin la jo wa nbi tori pe igbadun yin ohun ni na ni se ti wa ta se wa nbi akiyan aku jimo eni gugu awon musulumi olorun aje ka se opolopo e laye laye ninu alaafia ani fele isopin la se alawu rabi awa lesson keji na aku ise ataro aku pale mo isin ojo sunday olorun yo mo re ojo sunday to ba ti to tu po ju be lo lagbara olorun aki gbogbo wa o ile ise bond fm 92.9 ore araalu bi je pe ife ohun lo so wa po ohun na ni ikoni ti e wa yi adupe bi e se ntati si wa lati si jago mejo la se alawu rabi awon eto lolokun ojo kan ta ti laale fun igbaladun yin ohun na la ma mu wa se ti gbo yin wa ma fi di ago merun ku iseju medogun a lo sori eto ali idaya ta ba gbo ton ileti al muminant organization Lagos state that won se agbateru e won ma ba wa obirin soro bawo la se fe dile mu ta fe da ujo mu ti gbogbo oni da o se ta mo ko ta ba ko obirin kan e mo pe o din di ilu la ko yin ehe lara won anfani ta ma je nbe ni ago merun ba lo a lo sori eto betul mumin betul mus ni ile awon mumini idile mumini ba lo ti je ko ri bi ta ti ma lanfani lati bere awon ibere ile ton ma tun yan na no e ti mba bond fm muslim community ti won se agbateru eto hun ti ago awon yela ba mu ti ago marun abo lago marun abo awon loloko joko ati polowo te ti sanwo won ta ma mu wa se ti igbo yin ta ma mu ti do mu fi di ago mefa ku iseju medogun la lo pade legit lori gba bolu sawon fun ti di ago mefa to ba ma tun ago mefa ti ti ago mefa bo awon rin loko jokan lati mo se ti igboya ta won ipolowo oja ele te ti sanwo e la ma mu wa sin to ba di ago mefa bo a lo sori eto ti opon sukan ele lo ta tun ma je onje mi ni o won tun ma fun e jamu hiya suwa dai won tun ma ba wa soro olorun nibe olorun jo bo se ngbe ti o tun wole olorun ma e ko gbe ti o si jade ago mejo be meje ba fe lo sege amo irun pipe wa ile to ma pe akiyesi wa pe asiko ti to lati lo ki irun magrib olohun ko gba ni ijosin fun gbogbo wa to ba wa jago meje yara royin wa la ma wo lo lati lo mu iroyin agbaye wa si eti igoyin bo tin lo lawujo o na la gbe ti di ago mejo atorin lolokun ijoko ati polowo oja na la ma tu fi je ose igbadun loni bo se ma je niyan o lati si di ago mejo ale lase alawu rabi loruko ni ti a jo nse eto ge bi akede eto alukoro olowo botini oruko po o ko la gboye abiodun folorun so omo gbogbo akala atemi ate na lajo ma sise lati si jago bejo fauzia salako soni loruko temi alaja laliga e won ko fidile ke ma ba wa femi dogba ma ba wa ti gbadun awon eto ati orisisi da ma mu asi eti igboyin lo e se wo bi e tin tati si wa lagbara olohun yi ta ti se ko ni baje yi ta ti nbe olohun fun olohun yo se fun wa lase adedu apo ape abawa kale e se ile se bond fm 92.9 no lawa adele bare o arin okore akoya ibi fun gogo wa e se o bi e tin tati si wa a nbo na
1: bond fm 92.9

0: Dayima. Bawo lo dun to ka mama yi se wa yin na.
1: Adelu won da dayo ni.
0: Ede agbo ki kodo,
1: orin agbo ma ye bi.
0: Ilu agbo ti jobe pelu oniyan.

kaabo pada adupe bi e se nteti ti wa iroyin agbaye na nte si waju agbori jopo awon gomina iyen Nigeria Governors Forum ti gbosuba sadankata fun are Bola Ahmed Tinubu fun bubu wo lu idasile ile ise ologun merin mi fun awon to ti wa nle tele kaakiri orileede yi ninu atejatun ti

0: awon arewa okunrin atobirin lo si mu ona ti won gba gbe kale sinu igo eni ke e mo pe for habitats o ti awon to ya yi ni o ma je ki opolo re pe alafia re amunodoko opa eyin a na dada okunrin a duro ge bi okunrin obirin a duro ge bi okunrin bi wa ronu tarata sona tuto for habitats ko ma bi pe ta lo ya mi ni bata ba o mo se debi adakun ta lo nwa orule yi ta lo nwa ceiling yi rara o o ti koja iye niyan for habitats o fe be for habitats fe ko mu ohun niwon ko mu lasiko to to mo mu for habitats to ba ma wa ko ni wa ko fe amojuto to peye for habitats o faye gba pe ko mu ohun to ba ma wa ko to ba ti mu for habitats ma wa ko to ba ma wa ko ma mu for habitats tori pe for habitats fe igboya for habitats fi alafia for habitats fi abo for habitats won fe it was nipo to da papa yes class lawon eyan gidi for habitats ni jo mo fi olorun ba be iwo to ba mu for habitats fi lakayi mi o fi opolo mu mi mo ni won ko le ba ri to lamu mi te mo ni won ko ma ba te ko le ba mu to la ninu iyan gan ninu yin for habitats en to ba mu ko ni lo so mo opono o tabi ero amunowa transformer o afolon be for habitats o fe o a fe ni ti o ma du bi ure kiri o rara for habitats ko fe ejo en for habitats mo ni won ni pelu la kayi ni pelu ifokan bale mo ni bi to je pe iwo gan le mu yan gan pe mo mu for habitats o se to da lapo ara lara mi to no for habitats ni bu goti to ni for habitats ni aye fe mo se fe ko ma mu for habitats lo ko wa le ta ja ka kiri to ba ti pe odun meji di logun ma mu for habitats ko si si mo ala boyun to ni for habitats o ni o ti ninu amon bu gbo kun atobirin to fe chikini to fe du rede for habitats lo da ti ke ma mu for habitats mu pelu opolo mu mo ni won ko si mu pelu la kai pelu
1: Kini awa idawa se ni ile aye nibo la ti wa ti aba fi aye sile nibo la nlo ona wo ni a fin gba si eleda to da wa saye kini awon ofin ti eleda fin sakoso oro oro aye tani je omo olorun tani je omo eniyan e pade wa lori eto ọgbọ oluwa kayeso nibi ti a tin yana lo oro ninu imole otito ifiranse gradly lati owo abdrishin lori ikanni yi ti yo ma waye ni gbogbo ojoru wednesday lati agogo mewa abo asale titi di agogo mokola anfani wa lati bere ibere nipa iye ati iseda e ma gbagbe ọgbọ oluwa kayeso agogo mewa abo asale titi di agogo mokola lori ikanni bond fm 92.9 ni gbogbo ojoru wednesday lati aago mewa abo asale titi di aago mokola eku ikale o bond fm

0: alhamdulillah rabbil alamin adupe fun olorun to tun se rorun fun lati to pade yin lori eto tawhid leni dr surajuddin bilala alasro to ti setan lati tun se alaye fun alekun rere leni lori awon aye ti eniko kan ti se ikoja ala ninu esin abi olorun ba ko tubo se ni rorun fun lati ma fi ohun ti an gbeye se iyawo atun fi asko bi olorun ba ko tubo ma ran masalasi nuru luda to je onigbowo eto yi lowo ki olorun ba ko ma je ko sun won ko ma je ko re won gbogbo re ti eyan ma ri lata iranse olorun ba lowo bayi ki olorun ba ko ma fi dun won ni aye bi ati ni ojo igbende alkiyama lai gbagbe eyin olugbo wa na ki olorun ba ko tubo gba adua wa e je ki a fara bale ka tu keko lori alama ri esin wa
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وموالاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفوقف الله وضع الله أسي كاتي قف أسوجد نبي محمد نبتي أبا توحيد وادي انه ترى وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد ونبتي وتنباني صلو نبي ما جاء انا بعض هذه الامة يعبر الاوثان وتنباني صلو نبي وفي صفوة نبقى اوان حديث ati al-Qur'an ti o wa ni kwa yi pe apa kan nu awon ti an pe muslimi won se usa o se je ko mo pa won se usa tabi ko mama ko je yi pe usa ni an sin ti o se mo pa won se usa inu al-Qur'an mi ti won mu wa ni bi nta wa yi ipi awon eyan sin elomin le iso lohun won so sa tan ko ra won muslimi ti won se ma ko sa la won sin won to mu wa surat al-maida aya 60 awon kan fi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam won fi yeye won le sin yi esin buruku ni won fi yeye inu a jeji fun won tira si waju re awon kan to de won la won le gbogbo won ni esan re lo buruju lodo olohun won so pe esan nabi sallallahu alaihi wasallam esan won mu'mini olohun wa so aya ikale oni kul suratul maida aya 60 etiri kul ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ma so fun wa ni ro fun wa lesi ko so fun yi pe ali nabi ukum bi sharrin min dalika masubatan indallah sheki so fun yi tuto e jo te da ko ri be be ba le mi buru ele mi o gbesan ji oda mo wa fe so en to ye ko gbesan ji oda en ti ti e bu lodo na ba anju ali kiyama en ti ti e bu le en ti o ba ni ruru yin to fe ka si leyi olodun ni o ma fa le si o quran la nka o man la ana ulo a en to lo ba la na to le jina si ke o n ti e bu o n le so ji o gba ju ali kiyama lo je esan to lagbara ju awa te en ronu bi si lo wa ghadiba alayhi enti olorun ba binu si to je pe o binu na si ti o le yonu si malai lai awon le sawon bu lodo olorun ba o wajala minu humul qiradata wal khanazira wa abadat tawut ko nda po tawon ti se buru o la won ti ye pe olorun ni won la tadu fi sabti e ma lo si e ma lo de janjo njo kini njo sajide won si dogban won si do dedu njo sajidi olorun ni wajala minum likrada on so won di on pa won re on so won do bo won dobo won le kana zira won tun dikini elede awon le nti abu lodo olohun won ta pasi ofin olohun ba awon tafsiru de kirada awon ti olohun sodo bo o la won ti won lo pe jajo sabti jo satidi awon kana zir awon ti olohun so di elede awon ni kufaru maidata isa awon ti an se kifi an ti an so fun ye anabi isa alayhi salam tani ko so fun olohun yi pe ko lo o so maidata bin samai takuna na'ida li awwalna wa akhirina ni pari so lowo pari so tu maida ko so anabi isa be lo ba yi pe ko so tebo je kale lati sama sumakeni ti be se won se kifiri solo oba olohun si so won di elede but ibn abbas ko lo ba ni onisi ti pe anabi sallallahu alaihi wasallam o se adua fun yi pe allahumma faqihu fi din wa allimhu at-ta'wil olohun da kun je ki o ma keke yi o gbo le lori ni olohun je ko gbe sin yi faqihu fi din esi islam yi olohun je ko gbo yi o me ki lo wa ngba na wa allimhu at-ta'wil ko si je ko ma npa ituma qur'an erun gbo wo olohun pa qur'an je o ma olohun si gbadua nabi sallallahu alaihi wasallam olohun gbade lori o tuma qur'an ibn abbas tuma qur'an tawa agba agba

0: alagbara lasiku gba na so pe ara ngba ta nkan so pe e ma ko sare le ni e ma ko awon ti alagbara ti agbara won le ju ta won tin lo won la won ko sare le awon ko sa awon ko ma sa si si ibi sare won ka won fi le ma ran ti won annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o wa nso fun wa tori pe o paya fun wa in ta won eleyi se ti a lo se pelu fitna ti a da leyi le ngba ta won ti a kukuta won bu won lori e ni o ki se ti a fi yan won o ki se ri ko lo ma ko masasi sori sare abi o ma ko le lori sare o ati ko ati fo si wewe dada le ti wa to ko ja o ani wa so fa sallallahu alaihi wasallam uni la'anu allah li yahuda wan nasara ko lo wo le yahudi ati nasara ko lo wo le won jena sike awon awo ninu won ittakhazu qubura anbiya'ihim wa salihihim masajida ado pe sari awon anabi won ati sari awon iyan ri awon afa won ni won lo mu ni won lo ko masashi sibe won ko masashi le lori Imam Bukhari ati Muslim lo gba wa mo do pe ati so gba awon sanadu ahadith ye ati darajatu ahadith ye ati so ko jan lecture wa ati hadith wa Aisha to so yi pe anabi fi nkilo fun wa on hazara wa kama ba bo sinu ta won ti an koja wa ti bo si on la won muslimi si si to se o masashi won ko so ni sare o sare won ko yo sare afa won ko masashi lori sare afa won lo sadua bi sare afa o ko wo li in ta ri se fanabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam si latun se fenika ti sanabi olohun in ta nabi pe lebo sallallahu alaihi wasallam se ni oni je bo lodo elomi abi sa'id al-khudri ko lo ba ni oni si kan mo le ya nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam on so nipa oro ta nabi so fun wa ola nabi so yi pe la tatabi'anna sunana man kana qablakum hadhi wal qudrati bil qudda hadhi wal qudrati bil qudrati oni eyan ma leyin mi ile jama yi pe imali olon la nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ona ni fi soro o ma ya ntikwa ni hawa oni soro fenu ole eyan ma leyin mi la tatabi'anna sunana man kana qablakum e teli awon ese awon ti an ba ti sa ti an saju ngba temi de mo fi islamu hayi awon ti an ti saju kemi ti an ti saju kemi anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to de e ma ko se won koda e ko se won de bi pe hazi wal qudrat bil qudda sallallahu alaihi wasallam o wa fi jo ofa tan baba ma nta e ri pe ofa oni ti o yikiribiti abi ofa gangan ni oni tori tirin ti to ni ta ma nta ta ma sendi ofa yi wo fi le ori orun so orun le ma baba ma pe orun ni to yipo wo fi le o ma fi ye si idi ofa yen idi ofa gangan wo fi ye si ko to so wa bare wo to ta ti a ba ta ori ti n ba lo ye ibo ni iru ti a fi ye si o ma ba lo kini hoteli ori na ni hoteli anabi sosa o fi ile o n sapejuwe fun a hadi wa le kudrati bi le kudrati ye bi ori ofa ati di re ti telera won ibi to ba debi to wo bayi idi na hoteli lo be o ni ba ti tele awon ti a n be before islamu ni ye ta so pe ti won n se ni wu awa n ti a islam ti a awo file sallallahu alaihi wasallam e wo don to ti so kaluko ye are wo obi ta copy di afi islam le di pe koda aso ti islam ni ka wo awo ma aso ti awon ti a tele wo la nwo ti en ba yi kan pada yi pe bayi la ti se ati gba ti en ba lawon o se be mo ati gba Olorun ba ni pe a ti se ni a so pa gba e wo dun to ti so hazi wal qudrati bil qudda oni hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum ẹkọ se won do bi pe iwo agilinti bi ti man fun to ti fun ti ba wonu e lada ka tu me no ba won wo e so pe fe ba won wo kini ma fun e so pe ara bi e ti se o iko se won lo sawi e wu ko se wa o kaluku ko yara re wu ka koko wu ra wa bibi in to je ma aso ta nwo aso wa ta nwo inu suratul araf aya 26 ti 28 e tabaloka kilo lo ba so nbe olorun ni ya bani adam bugbo ma nabi adam lo lo wi ya aya 26 28 suratul araf olorun ya bani adam eyo ma nabi adam kilo so nbe oni la yaftinannakum shaytan e ma je ti yesu ko ku yo nu bayin la yaftinannakum shaytan kesu o ma ko yo nu bayin ko ma ko fitina bayin aya 26 ni 28 oni e ma je ti yesu o ko fitina bayin o fitina yesu kini olohun pe fitina nbe oni ka ma akoja ba wa yukum min alijanna esu lo yo awon baba yin ko nu alijanna njo si olohun ni won ma je eso won je iba to ti won je eso aso se kini aso bola aso bola ra won fatafiqa yakhsifana alayhi mimma wa min waraq alijanna won bere si ma ja ewe igi ti nbe na gba alijanna won fi nbo di ara won olohun wa pe won be ti jeso esu lo te won je bi jeso be ti jeso ta ki lo bole lara won won bara won oho won wa bere si ma je wi igi won fi boju ara olohun ni won wa pe won ki lo wi wanadahuma rabbuhuma alam anhaquma an tilkum ash-shajara olohun ba won wa pe won olohun ba mejeje pe won pe se ti ki lo fi pe ke ma de bi igi wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin bo ti so fun yin tele pe esu ota to foju han ni fun yin won si belon qala rabbana dhalamna anfusana wa law ba'utuni asabushi asabushi suwa na ni suwa tuli arafi ya nani aya 22 ni ye asabushi wa in lam taghfirana wa tarhamna toba furija to si kewa lanakunanna min alkhasirin adeni ofo darija olohun si lohun darije won igba ti ti won lo olohun wan kilo fa wo ma won awo ma won me awo ma won mejeji ya ba ni adama eyo ma adama eyo ma hawa la yaftinannakum shaytan e ba tu je kesu o tun ko fitina bayin fitina lo ko ba won baba yin to ko ba baba yin adama ati ya yin hawa lo ko ba won kama akhraja bawaykum min aljanna bo ti yo awon baba yin bo yo baba yin ati ya yin awon obi mejeji o yo won ko debo no gba aljanna iba to yo won be yanzi wa ni ma libasa uma o gba so lara won e ma je ka so bo lara teyin na ma o esu ni ma gba so lara eyan ni ma je keyan ri oho wa lo so o lo gba so lodo adama lara adama ti hawa un jo si o ma fo yan le e ma fa ya le e ma fi jika le e ma fa pa le e ma fi tan le e ma fi di le ise esu ni o oloku baba ba wa un jo si ati ya wa olohun ni yanzi wa ni maliba sa u ma li yuri ya u ma sa u ati hima o gba so lara won ki won le ma ri o ara won ko le fi wa won ìṣùgbà sọ ẹwà sọ tí wọ́n gbà lára ọmọ mùsùlùmí adúwàlẹ̀ kúnza tí ìbílẹ̀ kúnza ọmọ mùsùlùmí wọ pàǹtì sọ́básìlámù tí ẹ mú ọ̀nfàyàlẹ̀ sọ́básìlámù ọ̀nfọ̀yàlẹ̀ sọ́básìlámù tí ẹ mú iṣẹ́ èṣù lọ́lọ́run pè ọlọ́run iná wí ara ọkùnrin wọ́n wakọ̀ bíi ìlú wù mí náà ẹ̀ṣù látàrọ̀ òun náà wù wọ́n dẹ̀dẹ̀ dẹ̀ yìí wọ́n dẹ̀dẹ̀ yìí to won se di awon gbogbo e si lo mu ibi te na ba ti an gbese le awon ti won si waju so le gbe ti se di fmf islam le nti se islam le te le o me ye gan o ba yi ko se o ba de bi pe awon ta wi gan ti an gan ti be ti awon ta wi lo awon ta wi no oru o lu gbogbo sokoto toru ba mu amukwa kata luwa oma muslim na ndu sokoto e yo da bi wiri on copy don to tutu ba mu awon ta wi o wo aso to to fun wa tun fun kini morun fun oma muslim na yo se koda lasiko ru lo won ti tun awo yo ma fi nkan fera ta nku si lorun ta nku si lorun asa fe copy pe afin ti ba se na la na fa se awa na wa tu fe ati bi je lo olo ni na ja na se atina awliya alladina la yu'minun ase suni ase le ti o ma da won ti o gbagbo ti o ma da won lamu iba to olon wa so to olon wa tun so lo olon wa ni ya bani adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin eyo ma nabi adama te je mumin ni ododo te je muslimi te ba fe ma lo masasi e ma wo aso yin zina gani oso eso solo e ma run lo masasi e wa so to bale ti suna mu wa okunrin atobirin yin ni ke wo wa kulu washrabu e ma je ma mu wala tusrifu e wala tusrifu e si ma se kini e ma koja lawo إنه لا يحب المسرفين ولو أن كل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي وطيبات من الرزق زينة الله بالوصو يكي ويو يما في ولي تالو عنك ليو فينتبو شفون انتا فيفا يوم بناني يبقي تابالو باتي باتي كوبيتو تابتلي وطو ايدي كي يوما مسلم ايدي دا مسلم ماكو مسلم لي eje wa wo si ti wa yi ka wo eje ni te ba pa won ti an koja lo ta n bere oko loko kan ta ni kini won se e sari o kiri opo e ri muslimi to n kana nbe e wa wo bo ti wi se aso ti islam ni o wo lowo bi lokunrin wa to benrin wa okunrin mi yo fi kini di ni le se duri e daru yo ka wo panti la san elo mi won ba de bi pe won fi sokoto be bere di ni se o ma muslimi be ba se muslimi wo so pe o mo won ti islam la wan so tawhid to lohun ase to lohun pa wa la wan so ti ba se muslimi wo bo fun wo lo ma ibi to ti ni pe o ma rin o suba islam wo la wo godo rin o ho ti islam ko wa ni e wa wo muslimi ti ko pe nje se muslimi ti rin o ho gbogbo awon kan be n fe ka jina si anabi wa ti sofa sallallahu alaihi wasallam o ni e ma ko si won e ma toju ona won e ma copy won de bi pe bi enu ofa bo ti tele idi re bi di ofa ti tele orun re lo bele na ma ti tele won lo ko ra be ma so pe pada leyin be ko ra e dakun e tun ma bebe fun ti tele sallallahu alaihi wasallam o jo to ti so o ni o pa se ko makirun o so pe o kirun eh abi ko fe run le ni tolorun o fi le nitori pe nikan lagbara le olori ta lo alagbara le olori tolorun oba abi ngba ti nbe lolorun ni o ma be ti oba si ma ta lo le mu gbogbo yiko le kan na allah gbogbo ti oba die se lowo o ni o gbe le fe sin ise se ni o gbele fun kan oro aye ti e elemi aso bo pe obodo kirun won gbo sise bo ti obodo kirun kilo be kirun fun o wa lo ma yorun ki olorun a tun a dan owo lori e yo a jeun ya pon yorun ki o le declare se yi pe ki se yo ya gbele mi fe ma kirun ise ni ko ya gbele fun pe e je n wa se lo bo mi Olorun ti so nu Quran yi pe wa man yatawakkalu ala Allah fa huwa hasbuhu to ba bo Olorun du Olorun to Olorun to oni o wa mi fo ibi to ti nbo to ti rise e debi to nlo nu ibi kan lo ti nbo tele o lo su emi re ro to fi ku ko to di po lo gbase se ko alagba lati su emi re ro le ti o ba rise na abi gba to ri lori po ri to ba ipo ti ri nko gbogbo awon kan be ni ka ma ronu si ma je ke sin olorun bo gbe le nitori nka aye o je ke sin nka aye ni o gbe le fun kini fashion fun tolorun ba ye aso fun pe ma fo mu ise re to ba ko to so be to wa yo esin se olorun wa tu asiri re olorun o tule lo yo ale o nbi seun o wa jaya o jara aye o je ni olorun o je ni isu ma to ba declare yi pe emi fe esin ti ah te pe ah e da ko esin ori olorun le fi se sababi gaga temi ti o bina pe ah wan bi ni esin wo le se yi wa salaye e fun mi o ma ka kun po ti mo ni gba se lenu e to ni ti se o ma lo o ga le di muslimi lori e kolo o fi sababi pe o fe se o proud pelu esin e muslimi lo ni wa n fi esin e han ma elomiji to ni prophet lo ilu oyinbo yo farunpa e je to ni won ni fun visa won le ma fun visa won le so pe terrorist lo hun e lo farunpa e orisirisi nkan ni sele awa ma fesin pama ma fesin lo pama o to ba fesin lo pa olo no fi won na pama ni won lo se gberi ju ba nlo fesin ha eh iwa ti je ami ba je an pe muslimi ni alakara ti salakata kiti wo o be gbo na ni believe pe islam alakata kiti ni se islam ni da gbo tin dale ndale gbo lu to gbo tin sele se islam ni dale ibi muslimi ni ya se muslimi ni wo be se muslimi ni pa yan be won na o ti o ye ku ono kun kaluku ri emi ati en te ngbo mi itori na that my copy pe isa ma wo kini bo ba ti se na le mi no ha iti e ha be mi tin se temi ni e ko wa je kolorun do kolorun du ti o gbogbo nto ba fi pa mi na o ku nbe na ni bo fi pa ma njo kan na wo mu na ku nbe iwo na pa ma sabe le e se olorun se gbe pa ma yo wa ku o wa ku jo to ma ro e jo to ro fo olorun yi pe sababi ti mo fi se ri jo ba wole ijo ti o ni sise ma ise jene o se le aye o ri se ijo jene o wa jabo o ri nkan mu wa o isaye lati pada wa sise ma o je pe le aye ni a ti se nkan o wana le akhirata iya daru qur'an al qiyama o ni bi ti ti agbe lo titi ti o ma se ku iye lo pa je bi so yi pe ara pe eyan bo won ni munasaba ti fi mu hadisi wa nu tawhid wa tanka o na ni yi pe ara bibo ni ara wasanu ni ara pe amu won lo sa tori ati believe yi pe ti an ba ti so ye o na labege awa no si ni agba lati so yi pe a fe se in ti o je ti wa tolorun fi tolorun pa wa la se o ti mu won ni keni o ti ma lo sa o ti ma lolorun ta yi pe oya mo ti be ni o se ara ese ti eni o fi control gbesi aye ti e oni ko control gbesi aye ti e ki se se elesin ile o je ka mo pe anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallama imali olorun ba ni fi soro imam tirmidhi ati hakim inu hadithu abdullah ibn amr ibn as o wa tun ma di ti kan wa wala nabi sallallahu alaihi wasallam so fun aye pe hatta law kana fihim man yati ya ummuhu alaniyatan lakana fi ummati man yafal dhalik sallallahu alaihi wasallam odi into awon malewu gan gba yi pe haram ni koda ti a bari lodo awon ara bi ti a ri kan to mu ya re ta tin ba sun tin ba lo po nta ola awon malewu o no copy e la kana fi ummati man yafada ari nu amalei mi jeto pe ah e to da ni gbogbo ti an wona da giri aye yi ni bo la ti ko njo na lude abi bi film ta won na ni Abdulu television ta wo nani Abdulu rada ta wo kiri nani ta gbo to ti wonu ile eni kokan yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin aw quran wala yukhribuna buyutahum wa ma fawara won awon ta islam mo fawara won wole ara won wa aydil mu'minina a mu'min no ma wole mu'min ni fawara wole ara ni si ile mu'min ti wo ikan en bo ni si bo je won mo mu'min abejo ma yin ke na kiri ni mu'min o ma mu'min ni olo ma ra ji oyin jo ma fi sodun odun ti o si nu esin ti e itori na ki lo fe je amo mu'min bi abo n gbe esin re pa ma kaluko ye are wo o to bo kiri de bere idile n bo sokoto si se islam lo fi le nko nitori ko ti awon ti an bo o ti oya e ma bo lo na ni gbogbo omo lo rin o jade nu ile muslimi omo okari o dabo na ni o si pada na kaabo na ni yoho ti islam so yi pe esu lo mu wa yoho na ni esu fi lo yoho lo so awon baba wa ti ya wada njo si to si le anko la jana esu na lo wa gbese li lori gbogbo ti en se na ni wo na imam muslim o tun gba wa ninu adi thauban kolo ban yonu si wala nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam wala so pe inna allah zawali al ard hadithu fa fe kai hadithu guni ibe alim sallallahu alaihi wasallam o so awon apere ati awon ami opin aye o so fa nbe awa mamuloko kan a ma fi jo nti a ri ni isin imam muslim lo ba wa authentic hadith ni latodo thauban kolo ba jo nsi oni so fa thauban ni so fa pa nabi so bayi to nsi gbo se ti to nsi wa nbe la nabi so ko inna allah zawali al ard olohun ba ile aye olohun sumaun o kojo fohun pe ko won ma wo bayi faraitu masharikaha wa magharibaha ibi torun ti yonbe ati biti ti nwo ohun ri soju bayi sallallahu alaihi wasallam kilo wa kiri anabi ti aniye anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oni wa inni satu rabbi mo abelo mo tawassul oba mi mo wa be lawon kankan te fe ma gbo yi fa inni satu rabbi li ummati mo belo oba tawon aromado ma me chotu ma wa o so fọlọrun yi pe alla yulika bi sanatin amatin wala ba awon male awon aromado ma ti mo ti an ko yi won wa leyin mi in fe ko pa won re ko fi binu pa won re ko fi bi pa won re ko fi oda pa won re ko wa je pe ti o ba sele gbogbo ni o sele sile kan na ti won ni si ma in fe be o fe ki won ma po ki islam o ma takani ko mo bele won ye lọlọrun so yi pe takorija kun to wi o mo tumo eni takorija kun ni omo wa nara maru maru omo takorija kun omo wa woni atoro albe ka o lo ba le fulalo ka takorija kun en to lo nso itumo takorija kun rasulu to ba mani wona gbo ni pari suratu toba ولا قد جاءكم رسول من انفسكم انو يلا نبي كان تي جادي تي سا نبي محمد صلى الله عليه وسلم او ابايين اولو رانسي عزيز عليه ما عنتم بوبون تو با ني لارا كوني وني بادوما بوبو تي اوكو ني ابايين كودا كو لون سو يبي نكان باي ني سي تو با يبي اوكو ني ابا ما يو تيتي بيلون بي اولو داكون مو في كو راو اون ماليه مي لورن جو باي لو ẹwòrun bí musa ti ń da padà níṣì lọ ó ti bí musa ti da kọfà yìí náà mọtakala tó ti kú dáàdì ee àwọn tí a ń bẹ lẹyìn rẹ wọn ò ní lè kí 50 run yìí o ewo máa lẹyìn lẹyìn yìí nítorí ipò nílà òun lè kí awa ni ọ padà ọlọrun tó gé márùn títí òfin sẹkù márùn ìgbà tó kú márùn lọni ìyá kamsu wọ̀nyá kamsu márùn yóò máa jẹ yóò ẹ sì máa gbalada 50 ẹ la yubaddalu yakun ladayya on o ti tuba un bi ku maju marun lo lo ku marun sallallahu alaihi wasallam pe 50 la wa tin ki o ri se marun na ki ko raye ki kodogun ikon je apo mara won akipo oni je olo ba loju e ma bi to ti ri nti e ma ru e o ke feri to so yen oro ke feri le o olo ni inna salata kanat ala lil mu'minina kitaban mawquta olo ni irun kiki o ti fasiku si asiku e ni o ki jibril alisa o si to ki ashi o ku o fara bi la asiku e ibo lo wa ti ari pe ko ki po iye ko si en to so bi o se ku daru o wa sanu wa gbogbo awon kan be ni ma sanu gbogbo ti o ba ko ni baba wa ni nasku fi wa no qur'an to lo ba ni ama se nkan kan lo to lo ba ri pe oda bo ti ni ka ma se le o ye tun wa se le pada hekima olorun ba lo bi ni ka ma se lo o fi ko aleko o ya e wa tun se n toro ju bayi lo pada ma nan sakha min ayatin aw nunsiha nati bi khairi minha aw misliha sura baqara oni ta ba pare nu aya kan taba ni ke gbagbe e ke maluma olorun ni n to lore julo tabi ru e na la tun mu wa pada to fiye d'accord ja kumro sulu min anfusikum azizun alayhi ma anitum opo to ni la do to binu emi e ke ibaduma azizun alaykum iman soju kokoro dada fun yin bil mu'minina raufur rahim raufur rahim bil mu'minin gbogbo ola nu loju o n kene fun yin fun te wa gogo e te je mu'minin fayin ta wallahu ta ba para waja ti an lawo se ti e to ti mo ti se wa ti to da mu lo lori to ba nje ni an lori to bayi fa kul hasbi allah ibo to olorun ba mi mo ba du la ilaha illahu oba ti o si oba mi leye olorun ba to mi alai tawakkatu o si ni kene on mo ba du wa wa rabbul arshil azim on lo ba to ni arshu e to tobi e wa je e wo lojo ma e ma mu wa o ni anabi la nti enti o ko yonu baye ninu ola o se di akoyakun bismillah lakajakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam o se jo owo mumu wa o ni o nbe lo ba ni fi kini pa won re o to o sanu wa ikeji no adua to se to fi be lohun o ni walla yusallitu alaihim aduwa min siwa anfusihim e wo se ko ma je ki o ta kankan ko ma je won bori won lati ta aya fi jan gbagba abodi fura won sallallahu alaihi wasallam aya fi jan ba se kini se gbagba abodi fura won mi si wa an fusi otara won ngba jan ba mara won ja won mu ara ta wo loku mo ko je pe ota ka ko di yo ko je pe ya e pa won re oni fa yesta biha baydatam ti o wa kiri awon ti o bi ni si ma ju ali kiyama ko ma sele wo ti an ba gbo bodi won ma o ko ya de mi si wa nfusi ijale ma se laarin ara won o si ma pari e won ma ja won ma pari e ti o ba ti je kara to da si kini o to le ko ni lagba lori won ko le je gabale ya lori won na awu ni si o ta to je gaba lori islamu so n lo lagba lati je gaba abi ati tele gbese ota on kaluku olori ati die so lori lo fe to tan se ota na lati copy ya loku bo ba le n to fe so n pa suna ni isin o so pe wo oro ke sa se ko yo oro yo gba be ma to won ti je wa tan o suna gan le ti e gan yo ti e yo sa joji se o mi si wa n fushi o so ye fọlọhun wa ina robi call Allahumma rabba mi wa so fun mi pe ya muhammad wa muhammad sallallahu alaihi wasallam inni idha qadaytu qada'a ibi Allahumma rabba ti mo ba ti pase kan abi mo se dajo kan fa inna la yurad ko se nto de da pada mawo adua to bi mi to se to ni ki mbo se je so fun o wa inni ataytu kal ummatika alla uhlika bi sanatin a'ma gbogba fun o titi dijo aliki ama eni pa awon ajo re re ki so pe mo pa won le le kan na ko ma se ni kan ma ara mi ni pa won re ifiale mogba wala usallitu alayhim aduwwan min siwa anfusihim yastabihu baydatahum me si ne fi ota taburi won ni su afto ba je ninu ara won ni ati babodi ota ta yo wole o mate don won ba ko ti won gba bodi won le bori won o wa wo gugu ya ti nje muslimi loni ki lo fa a bodi enu ko awon ota islam na ma farik tasud wo do pe ya won te ba ya won ba nle to le je gabale yan lori o farik tasud to ba ti faraka to ba ti le defy ankere aro to ba ti le defy di won to ti kun won akwari e je gaba o lo fun ti won ba ti ri yin wo wo le bori yo wala wishtama alim min aktoriha wo ba gbogbo awon ota ti nbe nle aye yo ba nkura won jo wo le bori won tenu won ba ti ko wo le bori won tenu won ba ti ko au kola man baina aktoriha gbogbo nti bi ti ota ba wa won nda de ja fowo po ka ba won jagun ka pa won re olodun wo le pa yin re agbara won gan o le ka yin aya fi ti kini ti giri yin ba lanu sallallahu alaihi wasallam o ti so ma olodun si do ngba be hata yakuna ba'dhum yuliku ba'dha to fi aji pe ara won na ni won ma para won ti won ma gbogun sira won ti won ma wa bi ara won o ti ni sekuma e wa diji o hata yakuna ba'dhum yuliku ba'dha wa yasbi ba'dhum ba'dha ma muslim o badi si wa o latodo tauban ko lo badi onu si wa yasbi ba'dhum ba'dha papa kanu o si ma papa kan won leru won ma para won o si ma kun leru won wa lo mo taata won ma fi se iran lowo lori o ma ya won won ma pa won won ma kun leru e wodu to ti so sallallahu alaihi wasallama on so ibi ti riwaya ma muslim ti to ko si de ni hadisi 2889 inu sahih muslim barqani inu sahih we inu hadisi sahih hare on to wa o tun gba alekun e wa ti muslim mo ti pari barqani wa gba alekun hadisi wa ngba ti ba hadisi bo imam abu daud na abu daud na sunan abi daud we o wa si sanadu e sanadu e wa si sanadu lo sodo sauban ma sanadu e lo sodo abi kulaba ni an abi asma an sauban sanadu e sanadu abi kulaba oni ogbo alatodo abi asma gba latodo sauban sauban na lo gba wa ma sanadu e yato sita kokko ti muslim gba wa o wa pari hadisi yen o wa so pe ngba tanabi debi wa yasbi ba'du ba'do ta won o si ma kura won leru anabi wa tun so kamile yin sallallahu alaihi wasallama qul wa inna ma akhafu ala ummati ala immati almudallin odun mo pa ya o won ni kini ko laya wo o si olodun sallallahu alaihi wasallam ni akhafu ala ummati ala immati almudallin odun mo pa lu ya ma leyin mi awon asaju ti won so won nu olawon asaju ko di ti won ma so won o ti won ni je ko won ma esin awon la saju jan so yan nu ala imma awon asaju dida ti pe awon oito en ti nbe leyin won so na won ma so nu ni o se pataki kadu iwon ba se ju die abi fashiku die lati ma man li aimatul mudallun awon li aimma yi ti won so yan nu o gba to ti so ko kaluko ka to tu gan ni sin awon ni kaluko kokoko wo ayika re ko wo awon ayima nje ni bi islam ti ba na di fi le sallallahu alaihi wasallam se be lo ti wa ni sin bi awon awon won so di be awon won yi islam pada de bi pe islam ni sin to je islam to to to ba so fa won eyan awon yo won kan so di pe ah ibo lo ti gbele wa agboru ileri lo ma o n to je suna gangan agboru ileri won ma wi in to je bidia ni won o lara wo se dada nbe o tun ma bi an le bi bidia yi pe se n ta se yo da bi pe o da be ti se hun wa ni en ti a so julo wa ni kenin ko ma so yi ku de ni ko da ku ma so pe bo ti dun to yi ko da ngba je ba jo bidi godi do dun wa ni se bo ti a to se ri yo ada bayi so wu yin abi o yi ko yi wu wa o e o ba tun forin si atilu bandiri sallallahu alaihi wasallam o le ti bon paya ala imma tal mudillin mon beru awon afa awon asaju ti an so yan na ti wo ni fese yin le oju ona awon afa on akunsona meta ase pe asona meta awon afa nbe ulama mukhlisuna amilun awon te ni ikhlasu fọlọn oba te gbe tọlọn ni a man se amiluna won si se nti ko amuwa ti suna muwa ase olorun atanabi sallallahu alaihi wasallam na du le lori awon afa kan ye awon lele olorun roye nu qur'an suratu zumar aya kesa olorun ni kul al yastawi alladhina ya'lamuna والذين لا يعلمون iwo to ni ma nipa tolorun atan teni npa to e si didi ara yin awon to ni ma npa tolorun won ma to yin teni ma so na e jora yin ina ma yatadhakkaru ulul albab awon ti won ma ti won gbagbo ye yi awon len to gban awon afa gidi ti an to yan so na tawon yo gbe se loju ona won olorun roye won nu al qur'an in suratu fatir aya 28 olorun to n ba ti royin bo olori inna ma yakhsha allah min ibadi al ulama awon ti an pa yo olorun oba nu awon eru olorun oba lawon afa ti an pa yo olorun oba nu awon eru olorun lawon wo afa ba pa awon sori awon ma pa olorun awon afa ri ni aya ta wi mo wa n joko kan ti eje kan so fun mi bo wa joko kan mc ofero ya afa kan to ba lawon afa ti a de yi o awon afa je n so yan so na lawon ta wi o mc ta wi ro an tan to ti an si yan ti an se kini ti an da we yan no ti an si yan lona o oba wa fe tumo aya yi e bu ba mi je na o ibe mo ti koko gbori tori eti mo la si astagfirullah tori eti to gbogbo kugbo be olorun dakun koko ko la npa na olorun ko wu gbo o olorun si se o olorun ni ki wo so pe n soro njo na ma roro so o wa fe tumo aya o fe royin afa re kan o wa ni aya to olorun wi o e ma si gbo o ni inna ma yakhsha allah min ibadihi al-ulama ituma to fun aya ti e se bọlọrun ti so awon tọlọrun ba pa aya ninu awon eda to da lawon afa lọlọrun ma pa aya awon gan o laya to so beri o se rofu lafzu jalala olorun inama yakhsha allahu min ibadi ulama o so allahu difailu o so ulama dikene mafulu bi tolo o se ni aksu olo lo so nke fale o si yi kwa npada o wa ni inna ma yak bolo ti so nu kan ki inna ma yakhsha allaha min ibadihi al ulama awon ti a pa yo olonu awon eru ohun lawon afa tori awon ma npa tolo ana ma iya ti o fi en ti o ba pa ya re ti o bi je ana si ma daada te to pa baya re ti o de fun awon afa ta wi la won ti an jo ni mima ti an pa yo olohun ti an si lu ima won ona meta la ni wa pe won si inshallah no lecture wa on la fi bere lecture nti nbo lagbaro na oba awu ipin meta si won pe awon afa si gege bo ti wa nu al-Qur'an ati eri ko kanu al-Qur'an ati nu sunna nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam tira wa tira fatu majidi eja ma gbe wa o ko ma si boya nkan mi la nka o do won so pe da kun a fe ma kini no fatiu majidi ni o sharihu ni fatiu majidi kitabu tauhid gaga lo nga si sharihu kitabu tauhid pele ve lori o pele be ni ile lo si sharu e lo to bi awa na la si sharu elei na sharu elei na ga ngba ta ba to fe develop o nga le to nja ladu bi mefa o le to rele mefa pada iti je ko ni ye ki se ko ni ka ma ko pe wa inna ma khafa la ummata la ma ala imata al mudillin ay al mara wal ulama wal uba kama atume kuni di o se wa bi fun ye to ipi tauhid ni tauhid o ni gbogbo nti an so yi ati gbogbo toro ma ta fi ma ipan se olorun ba wa ni pipe iti agbo olorun je ti wulo fun wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: La ri na awon idanileko yi e kan si ani mosolasi ni Ibadan si Fatu Akinseya Street off Omilani Road Ijesha Airways Suni Leyo Lagos tabi ki e pe awon ero ibanisoro wa lori
2: 09029970666 09029970666 tabi 08151263700
1: 08151263700
3: Okay, if you know about the question, you are a doctor, Dr. Suraj bin Bilal al-Asra. Like it is said, you are learning, learning to Tawheed. I be alone, you are new, right? Yes, you are a doctor, and yes, sorry, you are a young lady, at the new job, again, the Alkiyama. You are alone, you are new, right? Yes, you are my masalasi, you are new, da. So, you are a new boy, And you see, a year old door, and you're long door at your hour. She also got for a near boy, yes, here. So you say you wrong for a lasty mafi, only she and boy say you wrong. Allow me, amen. And I think I got away to go back to the annual last Saturday. I'm up at the hour for the last shot, the tourists are being body biology, the charity, the key, at the second annual, it will be a good mission. Ilé wa lé ilé ni dání lẹ́kọ̀ọ́ náà yóò máa tẹ̀síwájú àbẹ̀lọ́ba nínú ọ̀nà ẹ̀kọ́ mẹ́fà láìsọ wa ju àkókò náà lọ títí di ayé ọ̀la ọ̀hún jáfi máa pàdé wa ilé ọmọ ẹ̀yà yìí tí òun la òye dẹ̀kun ni mò ń dágbé pé asàlámù àìlà lẹ̀kọ́.
4: Assalamu alaikum. Oni gbagbe lawo mi eniyan. Latari virus tan fi eti atojuko ka akiri gboro. Eleyi to nbi ki oke ni o ma dipeta. Ko wa so meji to le fo okan mo garaga. To koja aranti Olorun ba la lori kore. Lo mu mosalasha lalu barika. Nuru uda to kale si jesha tedo sun lere pele ko. Se agbe kale awon wa si gbankan gbe. Nibi ta o ti ma pade awon afa oloko ojo kan ti won gbo sunna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye. Fa fa ni eyin te o le wa. Awon wa si won yi ti wa lori radio ojo Thursday. La ma pade awon afa oloko ojo Lori Nuru Uda Special, Lori Radio 103.5 FM, Lago Mesa, Sago Mewale, Ubojo Jibo Friday, Lago Mesa, Sago Mewale, Lago Pari Dr. Siraj Din Bilal Al-Asra, Lori Bond FM 92.9, Ubale Saturday, Lago Mesa, Sago Mewale, Lama Pari Dr. Sharafadin Dadebo, Lori Bond FM 92.9, Ojo Sunday, Nite Skiatu Naps, Lori Bond FM 92.9, Bakana, Nibi Tati Ma Pari Babawa Fadla Sheikh, Vekiru Lai Shafi, Lago Mesa, Sago mewa le na ni o awon eto woyi la gbe kale lati ma fo kan wa mo lore kore korun ba ala ma pe ni ru udara mosque ni pa alauma abi
5: International Prayer Ministry. Ṣé máa bá lẹ̀ gùdẹ̀ sílùú Ìbàdàn nílé Olúyàlé pẹ̀lú àkànṣe àdúrà olóṣooṣù wọn. Monthly yálà ti this special prayer. A little mama waye. Nibobo Wednesday, akoko ninu oshu. August 5th, 2026. Chief Lake Salami Stadium. Adama Singba Ibadan Ipinle Oyo. Lolo Oba la yo ti ma jewo ya lati fure o. Lago meso aro. Si ago meji la oso. Eyin na ma gbeyin. All white ni dress code. Olugbalejo ni baba wa. Sheikh Sirojuddin Akani Azukuna. Chief Missioner Isbula International. Amiru Zakirin Ipinle Oyo. Fala yele kurere. 080-3300-3040. Masalam.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ije yin po gbe lati fun omo yin ni eko alquran ni kiko ni kika ati itumo quran to yoroti eyin obirin te fi ojo ola to dara fun awon omo yin lara inira yin lara ti won ma ba idanileko yi ninu ile yin gangan lona ti gbalode Darul Hamdi Online Islamic Madrasa ona ni ona bayo fun awon omo yin lomode lagba eyin agbalagba na le kopa nibi eto idanileko yi nibi ti won ti ma ko won ni alquran sori Arabic language to fi ko Islamic studies awon oluko to won ma ti fun tedo awon ona ati opon nu ti an gba ko awon omode ato agbalagba lala ni inira kokon ni Darul Hamdi Online Islamic Madrasa wa fun oluko kan fun akeko kan ni fun alaye lekunrere ele ko won sori 08025698190 email address won toromade@gmail.com ekan si won leni kiko kika hiha alquran sori lati nu yara yin pelu Darul Hamdi Online Islamic Madrasa irorun lo bade ma sala
7: Ìbẹ̀rù Ọlọ́run wọn fi ránṣọ fún tọkùnrin tóbìnrin tí wọ́n sì tún fi ń ta àwọn ọjà wọn pàápàá. Ẹ tẹ̀wọ́n náà agolójú òpó yìí 0908

Ṣẹ́gun tí wọ́n mọ̀ nílùú ìwé àtẹ̀gbò tí Ọlọ́run fún ṣe ní bàbá pápá anímọ̀ kayé ọ̀kan pàtàkì ni wọ́n kí ni wọ́n là kọjá kí ni dojúkọ kí ni dojúkọ Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ti lànà àbáyọ fún gbogbo èèyàn láti bọ́ lọ́wọ́ ìdojúkọ ayé ìwọ sátì kọ̀ sí bàbá pápá anímọ̀ kayé lónìí ní nọmba 61 Santos Avenue Abúlé Ẹgbà Lega tàbí kẹ́ máa pe 08033735570 lẹ́ẹ̀kan sí 08033735570 Animo kaye papa papa o kumi chato shida dani kwe owa ma bani ni achodu awa ulo mbani owa ma dani bilo enyele lonu na lo wale gbe ki wotie ma wobi enyewa owa le ama paro sabitike tieni owa ile ama paro passport tieni owo ile a ma lo ti olore mole itakan be ti mo fe so fun o la le toni eyin ko yi arakunrin yi o ti mura tan ogungun so fe nikan wipo o n fe ririn ajo ko be nikan so wipo n lo bi kan eyin ko yi o gbiyanju o gbera o di airport gbogbo ero ti e ni wipe bo n ba ti de airport to n ti board tan to n ti de bi to n lo ohun pele ohun pe yawo ohun wipe ma binu o mo ti wa nbi n o gbodo so fun eyan ni amo mo n bo nle laipe arakunrin igbera o de airport bo se de airport en kankan sele nbe bo se de airport be ni won ki kaabo won de bi won ti sa won ayewo won ba passport lowo e ki won ye passport yewo oju re ni won ko ni won ri oju obirin ni won ri won si ri oko re nbe amo oko ti en ri nbe oko obirin ni okunrin si lohun won ti paro e mo lowo won paro oju won paro owo eyi de mo pariwo afu mi visa mo lo laipe e kare eyi ko yi oyibo ye wo ye passport ye wo won wo lotu won wo losi mo ni ti fun o ni visa oju re ko lo wa nbe oko re ko lo wa nbe o le mi mo ni sa oruko mi ni e ri pe mo ti lo lakoko mo tu pada emi mo ni mo kan da kan wa le ni oko re ko la ba nbe o tu wo amo n fura ara re oruko ara re ni ri fotu ara re lo ri owo le a ma yi nkan pada eyin ko yi popopo won bere wa lai igbo so awon immigration elo fi pa ma bi kan aloko re ko la ba nbe won bi aya kini won fi kan keji oju re ko la ba nbe o tu lo gbe glass o tu fi woju ara re o tu mo passport o tu wo oju ara re lo ba nbe aye to to fun aye mo se ba o ojo lani ta ko ri pe mo se ba aye o mo se ba eyan si ogbon ni ogbon o ti ni toju e tori eyin ko yi o pada le o bo ti n denu le to joko to sori ko bẹ́ẹ̀ni ìyàwó rẹ̀ wípé ǹlẹ́ o nígbà tó ń lọ kíni òjò dágbére kí ló dé tó fẹ́ sọ fún mi ẹ̀rú bá ojú ìyàwó ẹ̀ ó ní ẹ̀ gbogbo bó ti ń lọ là ń bá ọ lọ pásípọ̀tì rẹ̀ àwa lápàárọ̀ ẹ̀ ó fẹ́yàwó tó jọjú orí ẹ̀ lọ ọ̀pọ̀ náà lọ fẹ́yàwó tó jù lọ àbúrò kíyèsára ni
bo ba ti baya wo re jalona ni bi o si ki esara ile ba ti ni gbolohun aso ni ile o lo ti bere si ni ma foju ko wa landaku o mo pe ni lagbara ju ele olofe o pe obirin na ni o mo po won be lara ohun won yin ma nkan won kan ma gbe won ninu won kan dide ma binu so lore nkan won kan ma yo kan ma danu won ru won kan dide ma opo ko elomi lo feran lowo sugbon ti ori inu ogba ori inu to won be lara re opo obirin ni won mo ran lowo to je pe njo ko e ba ti fun ni nkan dunu journal le ko ti Jona ni won ni pe sise mo wa ma fi owo si yan leti ko mo gbo nkan ayo wa ma fi owo di eyan leti ko mo gbo nkan re wa ma gbo wole eyan lori ki won mo ti e fi nkan re lo ori yen mo afijo to ba to lo bori afijo to ba to lo weri danu ore mi ijo ni ti fi nkan re lo yin gbe yin ijo le yin ti ri nkan re Jo le ti gbaro ni ayo won mo gbo wole ni lori o si yera re wo idaju eyi se lasan ise to daru ki se lasan promise of failure ki se lasan hawo ibi ti won ti lohun oko awon kan wa ti awon kan ri bawo kan se gbeyawo awon kan se wedding ba ti lo le awon kan ko le won si nra le tori pe won mo na bayo soju ke na lo tun wa lodun yi a ni se laso e je mu dele se ani mo kaye ba fa ba

su iseri ro ni suti egan ni gado ni ilu Eko e pe won ki se pe ka e pe won nikan e yoju si won be ba si nlo be yan ba nlo koyo moko ba gbe ba nlo koyo mada e gbianju nkankan lowo baba e ki saaje eyan o ohun ni ni ke lo mu dollar wa o ko ni ni ke lo mu pants wa o won ni beri 500,000 o be den ti o yanju nte tori e lo be ni baba yi ni won beere tori pe awa ti ri ni o

0: chairman, local government, honorable senator, governor, commissioner, ko seni ti o ni koko gba ipo kan koja ko to de po ga oro abirin te fe gbo yi o wa gba abe nikan koja ko wa mo bi o se kuro nbe oto ni ki won fogun de yan mole nbi kan oto ni ki won ma lo yan oto ni ki eyan ma siru oto ni ki eyan ma seru o lo ro arabirin odo lo nje kan lo wa ki wa ni to sele e je nduke lo fun ile aye soso eru manu aye lo ku ko ma se mi wa lo
1: be ni baba ori obe spiritual center oruko roni ni to ton mo da nipa ki a gbe eto adura kale lori eyi ke yi isoro ti o nja bi eji airi oko tabi aya fe ti se bi eri jeje riri tabi iromo bi aiso tabi arun agbara adura alquran ni won bi njagun segun pelu otito onu ibi ti ma pa wa ni ma da wa
0: ati mu pelu omo merin wa lagbara kama yin si ti n dagba o wa wo pe ko won wa se sita ile onje to n ba ti le mo ba won dana se wedu se efo ro se mo teba ro amalagunyan iyen ni se kaakiri o ti koko lo bi odun bi melo kan lawon bi kan ko to wa di pe o lo gbale si korodu ikorodu to gbale si gbalé sibi kan ti won pe ni odongoyan nbe igba to debe lo wa wo pe ati ma wo moto lo si bariga ah lo bi ise bo lo nti fe ma ruwo moto o wa kaakiri wa ile onje ti o ti ma sise lo fi salaba pade ile onje arabirin ti won pe ni asabi asabi loruko e sugbon ile onje re gangan ti mo ba daruko le onje yen e gbo e ti gbori tori pe o wa kaakiri o wa ni epe o ni eka si sagam o ni eka si korodu idimu ibafo mowe o si ni kaakiri kaakiri niyan ko si onje te wa debe te ri o wa ya o n fe mo sise won si gba so mo na da so mo je se won gba ngbo fi bi ose kan saf won fun ni 33000 lojojumo ngbo fi bi ose kan saf ti ri pe ah eleyi mo nje se o owo re da lewedu owo re da lefo riro won di pe on dana ngba ti o fi posu bi mefa en to ni ile onje yi o pe o ni wa branch kan be o e ka kan wa ti mo fe ko lo head ibe bo lo ti gbe rawo re wo ta mo o wa fun ni 500000 pe ko lo di ile onje yen branch yen o wa lo o bere nbe ki wa ni to sele teyin fi lanfa ni ati gbo